0: So ang second floor sa report, city engineers na. Then ang third floor po sa Comelec, city engineers na po. Kaya mapulang mo, tama, short ba ta? Okay naman Comelec, basta na si building doon, nasa iyang gwapong sila, okay naman siya. Kaya karoon, katumpagon to yung, siya makuyawan mo, kanil mo tumpag, kanil mo kasina, ay, nagtakilid, nagapangpang ba. Karoon, nako, nakain na. Adindot na, kaya nako, nakain. So, karoon, toan ang city engineers ito, kaya kaguba na meron sa tubangan. Tang-tang na tanan. Okay, pati nang yung kubaa po si Tina Junius Open niya, one story, then two, pag yung tanan niya. Nagang kong computer dito, mga daot. Then ako ba, mukhaon sa ilaga ato kong printer, tag 400,000. Pero para sa CAD, na daot, kagisun lang ng ilaga. Isang kasun sa ilaga, guba, ganito. Na 400,000, ipaayo na ko. Huwag mo sila nagsulti dito nga, naguba. So nadugay-dugay, namatay ang ilaga na ulo dito, then sudlan pag ipupo. Pag ayaw na, ingatong supplier sa kanang printer nga, mahalon. Sir, ayuhon tani sir. Dolo-dolo pag gastos bago, magpalit na lang bago. Ano mo na nilon, matay. Kaya ang sulod mag daot. So, palit na pala pag bago. Mga kinala, opisina, dili ko ka ng gubaon, nagbusto, taga ko yung lagga, manglapos, upok, manglapos. Di pa rin sa panang simentado na inani na ba nga, mas wala ba tagi ilaga, wala na yung mga ano, wala na kisama ko. Dito magot kita, kakik, ang kilid-kilid, puros mga ano, pasabot ito. So, at least now, mato mo City Engineer's Office, wala na sila sa ilang daan ng bilingan, na na sila sa kilid, na ibangong na kong building na, mo na City Engineer's Office. But that is temporary.
1: So nabati na to si Mayor sa Mico, no? Pagpasabot niya nga, gusto siya nga madalig kahuman ng sangguni ang panglusod ng opisina. Kay kanigo klase ng opisina nindot na ni muna gitawag og media friendly ng opisina. Muna gyan hinumdum ko ana sa istorya ni Engineer Pamiron sa diyang konsyel pa siya. Nagplano siya nga ang kaning session hall pareha sa Senate nga og naay mag-privilege speech siya. Dili di kay mulingyo bitaw patulong sa presiding officer in talikdan pero matubang sa media makita yung naong sa kamera. Dili na. Ang mga media na skilid-kilid makapundo. Pastos nga nindot na niya. Ang kulang lang niya ka ng mga lamisa, bangko. Panindoto niyo na ni Mayor.
2: Dili lang kay sangguniang panglungsod niya opisina mangigala to isgutan. Kung dili, apil na naisgutan sa Mayor, kining fish section.
1: Oh, apil pa ganyan fish section sa merkado kay namagong tinungutan na kanusta ka mahuman na fish section no nga. May lang mapareha sa karnihan ba nga? Nisulod
2: pwede niya ka magtinilas. Pwede niya ka magtinil.
1: Limpyo kaayo. Dili na ka magkabasa-basa. Na magtatad ug ditso di aw kanang karne. di ka mahadlok ang piskan ka ba kay uyag naka disente ka og sanina. Ato pagkag parte. Wala ka galit kay.
2: Wala mangyala. Pabuton og kanus sa gini mahuman nga matud pas mayor mga 2 ka bulan. Okay, so di man na mulihok mangyala ang makina. Ogway budget.
1: Ang kontraktor diya lang anin po. Sa hindi palang kumabaryan. Sinugurista po kayo. Nagkamahal na ba ang materialis ron?
2: Hindi palang mapubahan eh. Makatapal. No? Dali ang kingong kasog panahon. Hangtod ang matamantag na og sa mga istasyon. Ganyan ang higalas ka hangin.
1: Ganyan sa Elbro Bukits Pagano.
2: Ganyan sa Srex Robot. Hindi kong salamat sa pagpaminaw. Og may adlaw ka na itong tayo.
3: Inyong nabati. Ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radyo Magbating. Sunfold Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupong nga akong tiil ug akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Kupoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga,

0: Radyo Bating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nagnatunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Badim Pim.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
1: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, taklit, taklit, balita, balita.
4: Kabagting o gabawkada ang mayang buntag, ganin yung tananan niya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakalingkawas sa pagpamusil ang pulis nga si Police Staff Sergeant Samsudin Otto Abdullah, 51 anyos, human kinigipusil sa sitio Lower Salbo, Barangay Salbo, Dato, Saudi, Ampatuan, pasado alas 8 kagabi. Sumalas ka pulisan nga ang biktima pauli na gikan sa duty sa checkpoint sakay sa iyang sakyanan. Iyang gipusil kini sa wala pa mailing mga suspect og naigo iyang tuo nga kamot. Ilagilayon sa balay tambalanan ang biktima samtang padayon ang hot pursuit operation sa mga awtoridad aron madakpan ang mga responsable. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Chirilo Unyot Lirazan. Dagang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
2: Radio Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan ay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior o Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan na nag-inom, 3 times a day gina. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang, grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: BBC, daklit, balita.
3: Kabag di Gibalkada, anyan na ang BBC Daklit Balita alas 10. Malampuson nga nadakpan sa mga otoridad ang usa ka top 6 most wanted person nga nagpagidaron og 36 anyos sa barangay Upper Saludaku, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang nasakpit nga dinakpan, napagawasan kinig warrant of arrest, pinaagi sa Regional Trial Court Branch 55 Mandawi City, Cebu, nga pinitsahan og June 5, 2026, gumikan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, particular na ang attempt or conspiracy to commit offenses ilalom sa Article 2 sa Republic Act 9165 nga walay bail ban girekomendar. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence of Hima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangking.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfall Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfall Plus Gold kinaayo ko.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagi pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Andi ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbangking.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagting.
5: Time to blow it up, goodbye kids. Time to blow it up.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Just na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom og Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin o sa kasulfuric compound gamoy mo paubos sa cholesterol level sa atong lawas. Og tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
1: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
4: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract o gipatam isa stevia. Makadugang o kusog para sa atong tibuok na adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw tanan-aw sa ato mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration ug uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mo grabe pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Softgel kada adlaw.
1: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo. Inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. O ang atong healthy nga kape, para aduna kita'y mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. O ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. O wala naman tayo igong oras mga higala, kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Rimili Tooy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag di kabalkada, anya na BBC Daklit Balita alas 11. Nagtigagol na sa mabog ng Arihas ang usa ka 29 anyos nga individual humanadakpan tungod sa kaso nga less serious physical injuries ilalom sa Article 265 sa Revised Penal Code nga nadakpan kini alas 5:30 sa hapon sa Barangay Sibugay Liquid, Zamboanga del Sur. Anasangpit nga individual na pag-aos sa warrant of arrest pinagi sa presiding judge sa Municipal Trial Court Aurora, Zamboanga del Sur nga pinitsan October 16, 2025 nga dunay bail ban girekomendar nga mabalor sa 24,000 pesos sa bugti siyang temporary kagawasan. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Lakewood Municipal Police Station ang nagpaabot sa kasong ipasaka batok kaniya. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan o mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop name. Safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na on target line. Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle.
0: sa matagbalit ni Dios sa
13: Target Line.
0: Product package o sa kabatol sa
13: Target Line.
0: Food supplements kauban sa tulog kabatol sa
13: Target Line.
0: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamaka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
14: Radyo, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan.
5: Kauban si Lady Antonia.
6: Yeah! Hudya ka sa kahanginan na usab mga kahudyakang mga hanginon. Udiakas ganginan, kaubas Lady Antonia. Ubani ko ninyo mga kaudiaka, ha? Ang uban, gisumha na intaw paminaw sa kuwa, pero ang uban po, da, nagantos na lang yun sa kaalingog-ngog. Ay, shoutout sa ito mga kaigalaan, diha karon nga, nag-abusar og ayos ilang lawas. Katabi tangwa nakakuwas numero sa hudyaka sa kahanginan. Maoni ang numero mga kaudiaka, ha? E-text lang ninyo ang 0997-765-9923. Nakuha ninyo kay daghan na pagreklamo sa itong programa kay di ko nung maapas na ko di nila maapas o kuha itong numero. Ay mga nanay, mga tatay! Kumusta man in town mo diha? Ay shout out po sa mga nagamit sa itong mga produkto ha. Sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala. O, nindot kayo niha akong i-mention na po ninyo unya. Ang atuang mga produkto, nindot kayo ni mga kaudyaka kay kanang gamit kay ni para sa inyuhang tanan. Labi na itong dugay na bitaw na ning kamot o nga mahapsay ang iyahang pagtindog. Gunsa manggaling ng inyuhang ipangbati diha. Shout out di ay! Sa first time pa lamang nakapaminaw sa Udyakas Kahanginan, maunagid niya ang templada sa kong programa. O balay ko ninyo! Tukar sa tagsunata ha, kay para ma... tsada ba nang magtukar, kay lain po kay yaw-yaw na nato, pirmi. Uy, sumo, uy! Sumo, kay niya itong yaw-yaw, munang patukar, tagsunata, banata na to ni. Ang buhay ni mo, mubalik na po si Lady Antonia!

0: America, un bon halaga. Alright, napunay tayo, agoy, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Agoy mo, naging ato ang banatan, mga kaudyaka o gamit, kay kakataas atong edad, kakataas po ang katarata o mga level of kabaga o gabon sa atong mga mata. Di gyud maayo, mga kaudyaka. O, di gyud maayo, mga kaudyaka, hanga, kana bitong ato lang i-set aside ang ato ang mga problema sa atong mata.
1: Mo ka asi magtrabaho lang gud ko oi sagdi ni akong mata ayan gud ko mo kuan ani basta wa na gyud makita.
0: Ayo gadin taon mga kaudyaka kay naa bes imong mata. Kung sa kanta pa kailangan pa bang ako ay tanungin. Ba? Oh sa mata makikita mga butang wa nakita sa uban nga ikaw ray nakakita. Ay, kani bitaw Nature's Gift Vision Pro Capsule, bitaw mga kaudyaka? Dako kani siyang tabang, gimugna gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. O, kung ang imong nanay, ang imong tatay, imong lolo, imong lula, imong mama, imong papa, imong uncle, imong auntie, o bisan kinsa man na imong kailang, kagakalipo.
2: Kakaloka.
0: O, tagay pong pagtagad, kung dili ingno ni mo magpa-check up. O, kay wata kabalog vertigo na na. Na, delikado kay ng vertigo, uy. Tungod kay nalipong-lipong na ka.
2: Makalo.
0: O, pag Verticure Capsule, mga nanay, mga tatay, labi na ning mga kugihan kay mga kaudyaka. Ang nakanindot pagyod, para bitaw mabalanse ang imuhang paglakaw. Labi nag-init kay ang panahon, di ba? Di agin mo trigger ang ato ang dali nga pagkalipong. Di na ito mabutan niya ito ang mga lulog, mga lula, mga nanay, mga tatay, hala, birada, ganyan taon kay... Tungod sa kamahal sa paliton karon, kinsara buhay ganahan, magtanga-tanga karong panahon na, katuro yung mga tapulan. At bitang way pake, bitaw, ng taas na tanan, wag! Yun siya'y pake! Verticure Capsule. Sa mga dunay vertigo, pag Verticure Capsule kamuha, kayang Verticure Capsule, gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos o vertigo, kanang kalit kapag kalipong, unya paminaw ni mo nagtuyok ang palibot o nawala imong balanse. Purpose mo gud aning Verticure Capsule para matabangan ka nga makunhod ang kahilo o lipong-lipong. Nga tatay nanay, nganong inyo man ang ipalagwalang bahala na inyong vertigo? Nga kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. O kaning Verticure Capsule na produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa man mapalit sa nagadaiyang mga butika nga duol sa inyong panimalay. Unang Verticure Capsule. Shout out sa ninato ha. Patiluna, Badigos, Mercedita, Dias Dinuyan, si Ayan, ingon man ni Alex Zamora sa Buanga City. Marilo Babati, shout out sa inyo diha, Neneng Merly, salamat kaayo. Godod sa Buanga del Norte. Shout out taga Teresita Boundary Pinyan sa Buanga del Norte, sigig paminaw nimo. Ni Jerly Boy Kalaguan, ingon man ni Regina Soko Dias Linuan Montevesta, sayang mama sigig paminaw nga wa niya panganli kay maulaw siguro siya. Anya ay mo kabalaka katong nangita sa og katubitang unsa tong bitamina nga imong ingon Antonia nga pwede sa mga bata banatan tanig vitamins para pagbalik sa klase tingala ang ilang teacher nga wa na honor pagka balik mo pay may kay manubag. Natay Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup sa itong mga ginikanan kong inyong anak, dali ra makalimot. Unya lisod kayo makafocus sa klase. Unya usahay, dili kayo kasunod sa leksyon. Basin kulang na siya sa hustong suporta sa pag-develop sa utok. Unya, kanabitang usahay. Luya ba? Di ba magkong nagpansyon inyong utok? Medyo luyahon, yun ta? Sugoon ni mo, murag in love imong anak. Kabantay mo anang inyong anak mga kaudyaka nga sugoon unya mura bitaw in love mga kaudyaka. Wa kasabot bas gibate. Kaning Memo Smart Syrup makatabang kini aron mas dali makasabot makarecalls gitun-an. Mayong performance sa eskwelahan. Kung wa pa sila nag-eskwela karon mayong performance sa inyong panimalay. Kung dili baka ha, nagtabang-tabang baka na imuhang anak sa inyuhang kuan bitaw mga kaudyaka. Sa inyong paninda. Imbis nalipay ka nga nitabang imong anak sa inyong paninda, tingala kang wa na manoon tay ginansiyaan eh. Sayop man ay pagsukli. Laliman kasi mong anak, limtanon kayo. Wa pa kay ni bayad ang nagpalit gisuklian na.
2: Nakakalok.
0: Kuy pa mi smart syrup na yung anak. Uy, naunsa tag oh, para manis nag-edad 1 to 12 years old. Oh, pagligons memorya, pagpataas focus sa concentration, supportas brain function, pagpakunod sa stress, tungod sa kalimot. Oh, sa mga bata, agoy memo smart. Grabe po ng bata nga stress pa bata pa. Masiyak, masadaan na mga kaudyaka. Bata pa, stress na. Yun sa managuna-una. Uy, pag send lagun mo joke sa ako, abe. Ay, shout out, Antonia. Asa man ito ang mapalit ang Nerveflex capsule. Wa may Baligyas Pharmacy. There is Imelda. Wala sila kaila. Ana. Uy, pangu. Wa pa sila. Basing wa pa na sa inyong pharmacy. I-text ninyo ang numero. Namay numero gihatag ni Sereno. Naman na ito'y numero nga gihatag ni Sereno, mga kaudyaka. Nga pwede na ito tiksan. Kung asa nga parmasya, kamoy text gani sa iya ha. Yamang ito, tuluan mo, di na mo angay magbalis inyong sanina kung asa ninyo makita nga parmasya nga dool ninyo. I-text ninyo, i-save ninyo ang 0917-177-4630. Osbon ko, 0917-177-4630. Kana akong gimension, mauna siya ang numero kung mangayo mo o mangita mo og kanang Nature's Gift marketing product. Kung asa mapalit diyan sa inyong lugar, nasabtan. Ay sorry. Ay natay kaning gitawag nga Nerveflex capsule, ang Nerveflex capsule. Unsa man ni siya, Antonia, capsule nga makatabang sa pagpalig-on sa atong nerves o ugat sa lawas. Ay gikinanglan gina nato ang atong ugat sa lawas. Kinsa may tao diya karon be nga puro rabukog, tambok o kuan be, batikolon unya way uno ay walay ugat. Kanang Nerveflex capsule bitaw, makatabang sa inyong nerves, kaugatan aron baskog ang lawas, komportable sa imong lihok-lihok. Makabantay be mo mga kaudyaka, baka na bitang wa ninyo natarog lihok inyong kaugalingon, ang inyong tiil, ang inyong kuan, ang inyong kalawasan, tungod kay kuan ka ng urang naipit nga ugat baba. Kabantay mo, ana?
3: Joke zone!
0: Sabi, mag-shoutout sa kukadyot be kay ako pa mag-iplastan. Onsay, oy, shoutout, yaka ni mo, Kapitan Dato Harig Panias. Pa-shoutouts, Kapitan. Onsay requirements magpabangs. Onsay requirements magpabangs, Kapitan. Una, dapat di gaatras ang imong buhok padulong dito sa imuhang tingkoy. Dapat kung magpabangs ka, dapat magpabangs ka, di gaatras na imong buhok. Kaya wa unsa na lang pagpabangs kung ang imong buhok wa nag-cooperate siya. Gika ni Michael Dave Decion. Or Decion. Shoutout ya kanin mo. Usa ka adlaw ni Ana, mga kaudyaka. Ay, shoutout Balaba family from Nickel Dave. Din siya, Nickel Dave Decion. Ako na lang ni himuan o kuha ni imuhang joke para di kay siya lain, ha? Ingon ni taong Tonyo. Ay, Tonya. Hoy, Tonya! Wala pa kay trabaho, Tonya?
1: Na, ambot, oy, kakapuyan naman ko, oy. Lain mang trabaho ron, bakir-bakir man. Nagsama ni kapoy, magkainin kay bitangan ni, oy. Lisod kayo, oy. Kung magkuhan ta dere sa Pilipinas, mag-apply ta ang requirements, berting daghana.
3: Ay, maugyod.
1: Kung saan ba, ngayon dool man ka na ako, nakaikarumindar nga trabaho. Sige na. Iyatang na lang sa kuwabi kung sa imong
3: recommend.
1: Basta mauna na. Nakay ka recommend nga trabaho.
3: Ay, na. Okay raman ka ni mo.
1: Oy, okay raw. Ano ko'y pili sa trabaho karun, oy. Kapoy kayo magpili-pili tag trabaho niya. pilian na makitagsundan, oy! Unsa ba na katrabaho to niya? Unsa katrabaho?
3: Murag, feeling na ako kay dili ni mo kaya.
1: Kaya lagi na ako ang trabaho. Unsa din na?
3: Kabalo, baka nga ang sweldo dako kayo.
1: Ay, haka na! Unsa man din nga trabaho, din na nga trabaho, be, kay sudlan ko na, huwag pili.
3: Kuan, ang imong trabaho kay magmasa.
1: Ay, kadali ra nang magmasa. Ang simento, isagot, tubig, imasa dayon.
3: Awla kay dali ra bitaw magmasa.
1: Abi sige, magsugod nako.
3: Wa pa man ko nahuman.
1: Unsa man di ay masahon?
3: Kuan, ang imong trabaho kay magmasa og simento.
2: Nakakalok.
1: Abaw, magani magmasa kag simento.
3: Magmasa og simento sa ilalom sa dagat.
1: Unsa?
4: Ito way to.
1: Suda pa na magmasa sa simento sa ilalom sa dagat.
3: O sa man, take it or leave it.
1: Hilom di ako, it's saon pagmasa sa ilalom sa dagat. Mura mantag nangitag alikabok sa ilalim ng dagat. Oy, bisan pag 1,000,007 ang sweldo ana, de. Gyan! Saon pagmasa sa ilalom sa dagat.
0: Natay Nerflex capsule ha. Ipon intaw ni Antusa na inyong pagpaminho di ako, naunsa. Ipon na maayo ng maminhod ta mga kaudyaka. Okay, kung kaya kung maminhod ta, basin apil po na itong kasing-kasing maminhod, di nataka, ilan niya ba, namanhid na ito ang pagigugma. Shout out sa akong mama, dia Antonia, Baongon, Bukidnon, shout out. Oy, shout out, Ate Aling, kunya, kayito na Amaba Ibanez, ingon manil, Lady Aria Gokoho, hudyaka, pag hudyakas, kahangina, nagigda-higda na minaw, pag tindog po doy, makaplat na ba ng sigigda? Ay, kabalaw ba mo? Kading nangutana ganina, pila ang Berticure? Ang Berticure, bitawag ang Nerdblex. Maria, nagyo ni sila classmate ni sila. Oh, classmate ni sila mga kaudyaka. Tagdi si Utso ni sila. Oh, kanipong Memo Smart Syrup, katokong gimension ganina nga para sa mga bata. Oh, para sa ilang pangutok, pangisi, panguna-una, abtik, bright. Bright ang future. Oh, tagkuan siya, tag 200 pesos per bottle. Ah, shout out Antonia. Unsa mang produktuha ang imnon sa kapoy iginhawa? Anong kapuyan? Basin piot na imong strap sa imong bra, anong galisod ka ginhawa? Oh. Adto sa ato ang mga outlets kay naay mga produkto diha nga oh, para sa yon ra iginhawa din. Pag jogging-jogging po pag may time ha. Oh, pag jogging, pag may time, kay basin ba yag kulang nakaghangin ba? Lagi, kay naminaw kas programang hudyakas kahanginan, madungagan gamay imong hangin. Labi na nga hanginaw ng DJ. Ba? Unsaon pagtipid sa gasolina, Antonia? Ay, namo paglaaglaag. Ipondo na na inyong mga sakyanan diha, kundi ibaligya, ipalit gasolina. Ay, pero... Ay, shout out diha kanimo Antonia, always mega paminaw. Malingaw man minimo bisan unsaon Antonia, oy. Ako pod, malingaw bi ako sa akong kaugalingon bisan unsaon. Motokar akong kahanginon ba. Joros Austerio Dangagon. Shout out diha kanimo ingon mi Ramil Limutan, yes Barangay Bunawan. Oh, shout out diha kaninyo ha. Shout out pagit ko, shout out po sa akong wife Miraluna Puno. Nagtrabaho sa Mercury Drugstore, gikan siyang bana. Pangutana, Radyabig, nabay kuan diya?
2: Kaloka.
0: Oh, nabay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, kanipong Memo Smart Capsule para punis mga hamtong nga pangidaron ha. Nakinahanglan og sustansya aron magpabiling alerto o predictable. Usahay tungod sa stress, tungod sa kapoy, tungod sa busy, tungod sa lifestyle. Dari lata malimot, muganing paghuman ako ni akong programa, mga kaudyaka. Oh. Sa baning orasa, pwede pa ba makabayan o kurente? Disconnection naman di ay. Oh, nalimot ba? Busy? atik-atik na busy ang inding eh, palimot-limot din pero ang inding kabalo naman na siya walang gijay bayan bitaw na murag ako ba na? Antonia bitaw oy muna akong gihulat Antonia kanang Memo Smart Capsule nga imong ma-promote kay oh bitaw tinood ang atong gamito ning Memo Smart Capsule kaya doon namin ni combinations natural nga herbal extracts o essential nutrients Anya gistadihan gyud ni aron makatabang sa pagpalig-on sa memorya. Anya pagpaayos konsentrasyon. Mas klaro nga panguna-una inana kanindot ta ato mga produkto mga kaudyaka. Oh kana bitaw nga kani magong Memo Smart Syrup. Anya chada siya og kana bitaw kombinasyon sa mga ingredients. Kanang Memo Smart capsule dali siya gutukula na pagibakupa mo nire. Ginkgo biloba. Omega 3, vitamins and taurine. O the best kay ni siya kay kaning gutukula suporta bilis blood circulation sa atong utok. O makatabang pag yung memory retention. Kaning Memo Smart Syrup. O makafocus ka, makafocus bitaw ka sa ay syrup na noon capsule de, ang syrup pang bata man din ano. Ang kaning Memo Smart Capsule ba maayong performance imong adlaw-adlaw nga buluhaton. O para sa para bitaw gusto nga sharp ang imong utok. O ikaw tag-iya sa kumpanya, ikaw tag-iya baka sa karinderya, ikaw tag-iya sa tindahan. Oh, niya. Oh, kanang pwede gigayon ninyo gamiton mga kaudyaka ang Memo Smart Capsule. Oh, produkto man siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni sa inyo ha. Memo Smart Capsule. Oh, to 20 per capsule regid siya mga kaigalaan. Oh, 20 per capsule anakanindot. O anakanindot mga kaudyaka. O kanang maabag-abagan gyud ang imong panghuna-huna. Labi na galibog bitaw, gasumpake imong nahuna unsa imong angay buhaton bitaw. Chal andang Ripana, Ripana tanga talinga sindangan. Shout out Romeo Casals tanan na Minaw karon labi na taga Purok 3 Bakayt 2 Berolia. Agusan del Sur. Uy, salamat kaya bisan nasa nga lugar gyud imo na Minaw ba? Ay, sa ato mga kapulisan di ay, shoutout niya kaninyo, kanan na mga checkpoint nga naminaw sa itong programa. Ay, sa ato mga drivers, ato mga tindira, o galabi na gintong makita, tas personal, may ngayon din, Antonia, kapaminaw, i-shoutout me. Makalimot, magod ko pag naan ako galingkod mga kaudyaka. O, kanang galingkod na ako sa kong programa, malimot ko, kinsa ito nagpa-shoutout ba? Onya, ay mo galimot na po na itay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kani bitaw? O kani bitaw siya. Usa ni siya kamatang sa kape. O dagan ba ng utana ani. O tag 35 pesos siya ni siya. Usa ka nga matang sa kape nga kana bitawng lami ang lasa, healthy. Taas pagyud kay ni og kuan kana bitawng antioxidants. O pwede ikapulis ba maho protektado atong lawas bisan wa pa ka kakuan mga kaudyaka. Wala pa bitaw ka kapamahaw. Oh the best kay ni kay ang kaning purple corn coffee na magud siya ay sagol mga kaudyaka ang ingredients ani na siya ay mangustin. Oh kabalo ba mo unsay gamit sa mangustin di ba? Natural ba ni siya nga anti-inflammatory. Kapaminos pagyos ka sakit ug hubag sa lawas. Kay na bitaw na hubag imong lawas aside sa imong ilong unsa pa nang gahubag diha. Ako na yung ilong naghubag. Oh tinuod oy. Nindot ni para sa inyong immune system, sa inyong pamanit ba? O mangustin o nga naa sa purple corn coffee nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay para sa inyong immune system og pamanit. Laliman kag nagkape na ka unya mapakusog imong immune system. Unya nakanindot na siya barley grass. Kani bitong barley grass source ni siya's fiber. Oh, vitamins, minerals, makatabang sa digestion og detox. Kana bitong di ma-digest imong pagkaon unsa man na digestion Lady Antonia. O kanang bang mukaon ka unya o, kailangan gid i-digest na ninyo imong pagkaon. Unsa may problema kung di na ma-digest imong pagkaon? Kung ang inyong kung mag-malfunction ang inyuhang pag-digest sa pagkaon, delikado na siya mga kaudyaka. O ngano man. O pwede delikado na siya kay kung mag-malfunction. O naay gitawag bitaw nga bloated ka. Kana bitong hangin ba nga di gagawas, daghan mo takag bangag sa lawas. Kung mag-malfunction imong digestive system, ang kanang magong kanang digestive system malfunction, mag-occur na siya mga kaudyaka mo, abot na siya, labi na ang ato ang gastrointestinal tract, kanang na kuan siya sa pag-function. Bright kay ko ba nagtanaw mo kung Google good ron? Muna na siya nga mulid na siya sa abdominal pain, bloating, constipation, diarrhea. Kana siya. Muna siya nga nindot ning Nature's Gay Purple Corn Copio katungwa na nga hilisan kay ngano pong kakaog si Lupin. Unya, kana bitong nakay irritable bowel syndrome. Oh, IBS kanang ang hinungdan ana kanang nakay abdominal pain, diarrhea, constipated baka. Unya, kana bitong abi ninyo dili ra man sa pagkaon ang uban sa stress bi pud na mga kaudyaka. Unya natay barley grass. O kaning barley grass nga naa sa Nature's Gay Purple Corn Coffee source bi ni sa fiber. O vitamins mina makatabang sa digestion para maayo para sa atong tiyan. Umunam din akong giingon din, nagbalik-balik ra ko. Laba kay psyllium husk. Oh, abi ninyo, kanang gipang mention bitaw na ako nga produkto? Unya, mga function o kanang bitong mga benepisyo sa mga produkto, di ganin ninyo angay nga sumuhan. Imo antunya, sige mention na. Okay, kung nawa ko nag-mention be. Oh, kung wa ko nag-mention, una-unaa daw mga kaudyaka, makabalo ka mo, dili ko sure ang uban, nawa pag yod. Kaya nabisi ba ya? Oh, here in town, makapaminaw radio. Oh, ayar rapon makapaminaw radio. Ayar rapon makakuan kung makapaminaw radio. Kaya tungkol sa kabisi, pariyata. Kabalo ba mo nga kaning programa ko? Kastadi, bepog ko. Kamulog lingkod. No, kamulog lingkod na ning programa ba? Kaya nga kung kayo mention sa inyo, usay mga kaudyaka, ayar, pasad ko kabalo. Oh, mas maayo din kay pariyata nakabalo mga nanay, mga tatay ba? O kanibit ang psyllium husk, natural fiber nga maayos tiyan. Muna ni siya gitumbok po sa Nature's Gay Purple Corn Coffee ba? Kanang kuan ba? Para sa tong tiyan. O kanang supportas gut health o regular bowel movement. O niya na kanindot, kanibit ang kape, stevia ang gigamit ani. O walay added sugar, say para sa blood sugar level ni mo. Aliman mo ana, nindot no? Pwede na kong magdoktor? O pwede na? Huwag akong ikaw. Tokar sa tag-sunata, mga kaudyaka, para nindot, ha? Ang saman nga sunata, ito ipatokar, mga kaudyaka, abe. Kanang ganahan po rin taon mo, kiay-kiay. Mubalik ras, Lady Antonia!

0: Since for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.
2: Sa ito mga nabino ni Nekaroon, second hour stress na sa ito ang programa, ikaduhang oras sa ito ang programa, no? Alas sa ito ang nabino ni Nekaroon, ang kalandrakas. Of course, kaobas Inday, Gerutay, dinilagi hapon sa ito ang nagunang radio station sa nagbayan sa Pagadian, DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa tuwang EM band ng DXBZ Radio Bagding. Kumusta ito mga nabinaw ni Nekaroon? Okay lang ba ang tinayin? Yes, ito ang programa ang kalandrakan sa tuwang ganatong sa gamahanan o kaybulungan ng mga produkto. Ang target line, superfoods. Pero di na, kauman ang target line, Power Scent Liniment Oil. Natinagan nag-text ka ganina, paunsa ko nila nga mag-avail sa product package aron mamahimo nga makapasilong sa libre nga kombinasyon sa Sour Tres. May simple na kaayo ha, palit lang mo sa ito ang product package, one battle sa Target Line Superfoods Perolina, plus kauban pagid ang Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, that's only 1,500 pesos, automatic VIP member ka na. So once again, maka-purchase mo one set sa toang product package, automatic VIP transaction ka na. So every time nga na ay itunod nga number combination ang toang source from Kauluhang, Manila, automatic mahatagan ka, matunulal ka, automatic na po nga magmadaugan ka. So alam sa toang mga interesado, you can contact cell phone number 0938-002-8888. So i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 0938-002-8888. Dancing with the beat. And of course, alas ato ang mga nangita o barato, apan di kalidad ng 100% original cell phones, laptops, CCTV, printer o daghan pang mga accessories, ayaw na kabala ka. Tungod kay available na kada sa EB Gadget Pagadian. Good news! Gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, mga higala nagtanyag o nag-offer sa mga pautang na mga cellphone o uban pa. No? Dala lang mo valid ID, down payment sa dili madugay, maka-cellphone ka na. And good news, Sam, sa ato ang mga dunay mga ika-afford, no? Sa ato ang mga mag-cash. So, kung mag-cash mo, na sila'y offer nga 5% discount alas sa ito ang mga mag-cash. So, unsa pa inyong gihuat? At doon na ang ilang buhatan

sa AB Gadget Pagadian ang namahimutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at manglamang sa paprenta. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko. And dili malimot ha, alas ato ang mga taga-barangay Bulatok. Ugma po hoy, doon na tayo power interruption nga matigayon. Din sa may barangay Bulatok, no? Alang sa ito ang mga taga-barangay Bulatok, no? Line section serving the entire barangay Bulatok. Ang ato ang brand out, kung ato ang power interruption o mga lawa, mahitabo alas 9 sa buntag, taman alas 5 ang takna sa hapon. Adlaw nga Webes, Hunyo 11, tuig 2025. So sa ato ang mga taga-barangay Bulatok, ready lang mo dahin kay na may power interruption o mapong adlaw, usay yun ka adlaw. 9 o'clock in the morning, hangtod alas 5 ang takna sa hapon. Alas a dosi na alas ato ang mga naminaw din akaroin. And of course you are still within die garutay taman ta alas alauna ang takna sa hapon. Mag-uban-uban mag-kuyog-kuyog din sa atong CBNN DXCA 106.3 Bell FM o gan DXBZ Radio Bagi. Alas dosi na padayin ta sa unahin, more music and more fun right here sa ato ang programang Kalandrakan.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central. Porok President.
3: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila kopi, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila kopi.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani sa Mati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
7: Para dili, aw ma'am, miangay gito ma'am kay ang Celebrity Soap Mango, dili siya hampo sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or half dose ana. Pero kana siya ma'am, natural lang siya ma'am, bisag i-kiss-kiss pa rin mo sa nabakara man akong gamit, di wala agit siya reaction sa panit.
6: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ako, sikang laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
10: Na ang gamhanan o gaybulungan Gaha Plus Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
11: Sa matagbalit ninyo sa
10: Target Line
11: Product Package o sa kabattle sa
10: Target Line
11: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
10: Target Line
11: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery.
12: free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

на газ тебя. Sorry, feel lonely, 106.3. Dials of frequency, para ikaw happy every day. Un gusto ka of R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. At Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kanarawang ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Kanakapsul.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa yun ang imong ibati sa una na yung wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Kanarawang ko nang kuantan sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumubiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun karon. Yung parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Takan, upper limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy nasgigalimot, pasin lang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada, maayong hapon, ganinyong dananan niya ng BBC Daklit Balita, alauna. Gipahigayon ang site survey alang sa giplanuhang pagtukod sa National Food Authority Warehouse o Post-Harvest Facility sa Dimataling Zamboanga del Sur isip kabahin sa pagpaligon sa infrastruktura alang sa sektor sa agrikultura. Tumong sa mga proyekto nga mapalambo ang kapasidad sa NFA sa pagpalit, pagtipig o pagdumala sa mga inaning humay samtang maghatag usab ginigdugang suporta sa mga mag-uuma sa lungsod pinagi sa mas mayong post-harvest services o pasilidad. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagting by Dinuebe Cheryl Unyot Lirazan. Dagang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Magbating.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, magsaparay man ko, kami akong maglipong.

0: kung lipo.
1: Daghan ang nagagamit na mo diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radio Bagbagin.
1: Sample Plus Cold.
2: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Cold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Cold.
1: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.

0: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
1: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
2: Mag-Skin Shop na! Mugwa pa na ka, mu-income pa ka!
3: Rock, rock, radio, bag-bag, ping-ping!

0: Radyo Magbating.
1: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindota gaya pong ngayon. Wonder Animal Vita. Pasal... Kana apoy drop syrup og tablet.
4: Nga moy mo protect nimo para di ka daling sumbawa nilantad og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta ra. Alang di kaninyo tanan, mga pinalangga di pamina.
5: Lingion ko balikon paglantaw ang mapait namong kagahapon.
4: Nga sa among pagkatao kahayag magunta ang among naabot. Pansakalit lang ang among kahayag isalipdas ng lumitong ng mga dago. Kung ang gangit-ngit mo ilang salimbol sa matahong namong kaong-kaong. Kumaong kasaysayan, ilatid na mo ibadlis sa among kapalaran. Mga kaguol, kasakit, o kamingaw mo'y among matagamtaman. Kaysa walay ko kawili, bibiyak ka namo ang pinanggaon namong ginahan. Matay sa pagpanganak o buwan na tao ang bata nga anaa sa iyang sabakan. Ang among amahan na ningkamot unta nga malibre ang among inahan. Nanangpit o tabang sa mga silingan aron mada unta sa malay tambalanan. Apan sa diyang nasun na sa duya na kapsan kini sa kinabuhing hinulaman. Igo na lamang kami sa pagdangoy-ngoy kay mipanaw naman kini sa laing kalibutan. Pagkapaitening kapalaran ng may ginikanan na mag-atiman. Ngamong amahan, sakan ka na uga na lang ming iyang mga kabataan. Gani kong mulakaw, walay tumong kung asa ang iyang panunan. Yan na lamang kami kulion sa panahon na iya kaming mahinunduman. Kasakitan dumon ang kanhinamong kagahapon. Ingon sa ginatbugan sa mamagang luon sa mga dagong. Kay nahugno og nahunlak ang among himaya og paglaom. Aron nagsunasong kami sa bulog sa sulog namo nga kaugnay. Niling balon sa among kapalaran, ang ginuura ang among gidangpan og ipasalamatan. Bisan sa naangko namong mapait nga mga kapakyasa, palaumon kami nga aduna pay kalipay dito sa gingharian sa Dios nga amahan. Sa pagtagik og pagambalay kun ini kaagian. Kapugnan nga naglumba pag-agas ang luha sa akong mga atay. Kay sakit ang dumon o palandumon nga hinikawan kami sa kalipay. Ang tanan na itagyok na lamang daw sama sa mga tudling sa mga garay. Tudling sa mga garay, kita ito na ito, ahagay, lipon-lipon. Tudling sa mga garay! Victor Wood, oh. Nagyaw-yaw si Victor Wood.
6: Isa ka rin sa mga lumisan sa atin. Ngayon, hinihintay pa rin kita.

0: Adiba, sabughaw na buhangin, kurog ya bago niya pagaw, doon ako maghihinta.
1: Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
2: Ako si Godboy Cabido sa natumulan taguluan ni Samis Oriental.
3: Mm-hmm. Okay, sige sir, kining sulti daw mi sir, unsa kay epektibo ang produktong Wonder Herbal Oil?
2: Nindot gi kay haplas ang Wonder Herbal Oil kay manuto sa atong panit o manya humot o talagsaw na sa humot.
3: Mm-hmm.
2: Katandi, hindi sa nung mga haplas na atong mapalit sa mga katindanan.
3: Mm-hmm.
2: O, nindot gi kayo sir ang Wonder Herbal Oil.
3: Mm, dugay na ka nagamit, ana.
2: Totod na yun. Totod na.
3: O niya, ansa may feelings?
2: Ay, nindot kayo. Nindot kayo pagkatulog sa panahon sa gagawi yun. Nindot kayo katulog.
3: So, aya ka matulog. Manghaplas sa kaning Wonder Herbal Oil.
2: O, aya ko manghaplas aning Wonder Herbal Oil. Kanya, ang akong ika-sugyot sa itong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, nagan nila mga pangot o kung sa ilang pangbatiyon sa lawas, magamit sila Wonder Herbal Oil kay hindi bigay ni ang produkto sa RSB Trading.
1: O na, anang kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? Wonder Herbal Oil. Anang haplas nga way kaparehas, kanang naitailer, dili na amu aoy. Wagi mi labot ana. Kanang naitailer, wag mi labot ana. Kanang Wonder nga WO, wag mi labot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato ang plastic bottle, green ang taklob, nakasrinkable film. Nana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasun-suon. Makapalit sa dili mao. Looy pod. Okay. Manaway unya mingon nga sa maning ingon nindot ni dimdi ay. Na. Ya kay dimdi mao imong napalit. Imong yung liliun kay na manay marka diha nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lili gyud ka. Mao na pinaka-importante nga mulikli gyud ka kay naay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina, no? Ania katong ato maka igsuonan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napo tay Wonder Animal Vita. Proven and tested gyud po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Ihatag sa tong kompletong pangalan o address.
4: Ay, ako si Ed, si Maribel Oro, kaga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
3: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
4: Hindi din kaayo ang Animal Vita. So, hindi din kaayo sa mga kuwan ng sugi, ng hindi ang baboy.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, ganun ako siya nakasiad ang iyahang lawas, yung bukad siya dayon. Hindi din kaayo siya gamiton sa mga kuwan. Igamit mo naman sa mong manok.
3: Samot na sa manok?
4: Oo, samot na sa manok. Ang mga isang gamit, hindi din sa kayo.
3: Unya, kumusta karon ang inyo nga paggamit ana?
4: Eh, mayo di kayo siya gamiton. Ganahan di kayo ni mo gamit. Karon gamit, magpapalit ako gamit ko sa akong anak. Ang siya ng Animal Vita, kaya nga hurot naman gusto.
1: Ingon anak gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, no? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana, no? Kanang na kay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala diha na biraha na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Testing. So ay gamita epektibo kami na ba testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
3: Sige ma'am, ihatag sa atong kumpletong pangalan ug address.
5: Ako si Nedbird Ducilio, pagabuntis bakong ya. Edad kong 65. nya na inalaman ko ba nga nung regla ko nya kusog ka ayo nya nakadungog man ko sa inyo kuan bagi kuyawan na ko ba kay basig na ako isisba sa akong matres nakadungog man ko sa inyo ang banda ba plaza na kuan og mga sis kuan sa bukol sa tutoy ana sanay na ako mga buntag og gabi akong inom then wala man na nagkuna nakahurot og duha ka istab
6: nawala ang
5: akong dugo ito nalipay ko de unsa magud magsakit akong tiyan ba na nakunin, wala na
1: po drone
5: na nakainom ko ang
1: Banaba
5: Plus.
1: O, oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? At ano ihatag ni atong hotline sa Mindanao Bay? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Muna ang atong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Shout out sa akong mama si Bibilin. Papa Richard, salamat idol si Jojo dai nang shout out. Kumpinsan nga nanagpuyo sa Malbago, Daan Bantayan, Cebu, si Nilson Nora Preyas, wan siyang anak ug apo. Salamat kuya sa pagbasa from Mami Sulad, Barangay Udlot, Bugos City, Cebu. Garay ko tanang lumulupyo di Purok Marang o Rua Singaw, nagpagaray si Antonio Urbuda di sa Usua. Shout out Antonia Ruas family. Salamat Kuya Cards. Pagaray ako maigsoon kay Ricky o Glory. Christina o Griwel. Maura na ako di ini si Elby Milicio taga-Tangkulan Talakag Buginon. Salamat kaayo sa pagbasa Kuya Cardo. Salamat po kayo. No? O niya ka ng Vitron Drops na to. Nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old. Kanin mo'y gamiton yung Vitron Drops. Kay maon ni pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Perti nindutag yun, ang Vitron Drops.
6: Kinsa ganin ni ma'am?
7: Si Harabilia Maturan, sir.
6: Taga?
7: Taga Calayagon, Buenavista.
6: Buenavista, Agusan?
7: Del Norte.
6: Agusan del Norte. Okay, ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi ma'am, unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
7: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron so ning try pud mi og kanang palit so okay ba ya di ay siya tinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pag testay namo na anang Vitron Drops ang bata pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukao niya. Ganahan siya matulog. So, eh, mag-lisod, di ame-ani niya, ane nga bata kay Hilakon, niya ka nang, hindi gito siya ingong nga hinaon ba. So, manan, gito siya nga na mag-Vitron. So, sinood, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
6: Pila edad sa bata, ma'am?
7: Karon, mag-1 year na siya hapit.
6: Mag-1 year na.
7: Karong
6: niya, okay na, ganado na
7: ang iyang pagkao. Oh, padayon Japon yung Vitron. Wala na mo siya undangi, makapagana gid ay siya taon.
1: Ingon ana no ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops, Vitron syrup nindot pod para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig ta magdo si anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayo nga kanang mumata kay sig duwa gadgets kanang Vitron syrup maka bright pud ni kato mga batang bugo i Vitron syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
8: Ako di ay si Gigi Kuraso Madali taga Margos sa Tubi Sumpanga Dintor.
6: Sulti so, imi ma'am kung unsa kay epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup.
8: Epektibo jud kay sa sir kay bitagon sa lang klaseng vitamins nga ko mga anak wala jud kuan effect pero pag nakatik siya sa Vitron nung gana siya diya taon, naiwas po siyang sipoon.
6: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
8: 9 of 4.
6: 9 of 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
8: Nung gana siya diya lang kaon rin, sir.
6: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron
8: sila. Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
1: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan ng tigpaminaw. Ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maipon eh. Para punis mga 13 anyos pataas. Ito nga ito makaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grab mi kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, oh, nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
9: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana, nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga tungod sa Bitron tablet, makatulog na siya. Akong bana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, nga dili siya kalakaw, nga kayo gani kay nakapalit ni Bitron tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, nakatindog-tindog na siya, nga makalakaw-lakaw na siya, nga ganahan na kay siya mukaon, tapos ganahan na kay siya matulog. Mauna nga, magpasalamat yun ni sa Bitron tablet, sir.
1: Ingon anak kanindot ang produkto nga Bitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carls, pag-aray lang ko sa akong kaugalingong naminaw si mga tudling sa garay si Sheila de ini sa Plaridil. Salamat sa pagbasa, Kuya Carls. Kahit lang ko sa akong anak og bana nga si John Paul Dacomos, EJ Dacomos og Adrian Dacomos. Samtang naminaw sa imong programa ya ang inyong sungin tigpamilya Angelica Jane Dacomos from Purok Noybe, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Mangutan ako, Kuya Carls, kung magtimpla sa Wonder Bamira Diyos, pila ka kutsara o kapila magtimpla. Hello, Kuya Carls, pag-arap. Diyos, pwede rin na siya kuhan, 300 ml nga tubig. Unya, ihurot na ni mong butang. Ang usa ka sa siya. Katong mga hiblaron. Stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo Wonder Cardio Care. Kamu na yung makatabang para nga mo-circulate o tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng Wonder Cardio Care. So, mo na yung maayong i-take buntag o hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. Mo na itong ipagamit ng Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya ka na po rin ito ang produkto nga kuan kanini ang Wonder Himo Aid. Mao po na yung pinakanindot. Indot po kaya ito Wonder Himo Aid. Ay. Tunabi ito yung mga almoranas. Itong ato mga kaigsuunan nga. Problema yun sa ilahang kolon. Anang galisos pagbawas. Kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa ito ang produkto nga Wonder Himo Aid. Ang atong panahon karon, di takasabot sa ato ang weather na, usay ulan, usay pod, kalit lang init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Wonder C+. Natay produkto nga Wonder C+, so kanang atong Wonder C+ nga product ba. Nindot nang gamiton mga pinalanggan tigpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka mauproduce tong lawas, ana? Muna ginanglan, mag-outsource ta. O say, ang mga vitamin C, makuha itong ikan sa pagkaon. Pero kung ang pagkaon na ito, ikaw na adlaw-adlaw, apoy sulod ng vitamin C, wag yung kayo makuha ang vitamin C. Muna mag-inom ka. Ako, everyday ko nag-inom, mag-Wonder C+. Namatay capsule, ana? Namatay capsule ng Wonder C+. Muna, naapod tay kanang syrup, ana? O, na-capsule, apoy syrup sa Wonder C+. Mga pinalanggang tigpaminaw. So, di ka magmahay. Ah, nindot kay nang atong Wonder C+ mga pinalanggang tigpaminaw. Una imong testingan, imong suwayan, imong gamiton. Ingon ana kanindot ang atong Wonder C+. Ha? Sa mga naminaw na to karon. Katong atong mga kaigsuonan bitaw gididaan sa pagpangapi, ang mga panahon nga ano, mga kana bang kuan ba, kana bang gididaan kas pagpangapi, kay taas kag sugar, kani atong Wonder Herbal Coffee, wa man koy dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po ka ni kulbaan kay nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to o niya dili po manimaw herbal gyan ba? Lami gyod. Sa laktor ka pag-story lami o mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hangap. Kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee parte lami ah. Lami gining Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan tigpaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Pag-aray na ko akong mama Maura Pasok, James Michael Pasok o sayang gwapang asawa si Lovely Dayag Ibanez. Tamat Sir Carls, gikan ni sa Malabag, Ulayon, Dipulog City, nagpag-aray Arnold Pasok. Shout out to Kuya Cards kay Tano Richard from Steban Sulihon of Sambuanga City. Aray Kuya Cards kay always minaminos tudlings magaray res malo Siato Negros Oriental. Aray po na ko ang mga Audihi family ug Manaba family. Salamat sa pagbasa. Shout out Kuya Cards from Iligan City, Mila Lapay ug Nina Lapay. Pwede ba ang Wonder Banaba ug ang Vitron capsule dunganon ug inom ang imong sugin digpaminaw Linlin Resiyan Sambuanga del Norte. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Benito Abrigana. Taga Purok 2, Dapco Homeland, Panabo City, Davao del Norte. Ato ning hatagan og kinabuhi. Sa dihang ako gipakatao ni ining kalibutan na gikaluhaan nagpuno og mga problema. Akong ginikanan usa naman kaya nung pamilya. Nahuman, pangumaray, nahibaluan o adlaw-adlaw muadtog kaumahan aron magtanom og mga lagot mo. Aron adunay anihon nga mahimo namong paggaon. Dili tiyaw ang kalisod among naangkon apan kini among antuson kay ang kalisod mo'y sumbanan. Kununsaon pag kinabuhi nining madanlog nga kalibutan sa kinabuhing tawhanon. Tanang tao nining kalibutan o nay kapaingnan. Mga pagsuway, kasakit o kalipay, kining tanan, lumalabay, kaya adunay katapusan o nahisulat na sa atong kapalaran o ginimatuman. Kusa ikaw o sa kataong adunahan, puno o bahandi o kabtangan, apan sa hilom adunay suliran. Tinuod adunay malampuson sa imong katuyuan, dautan man o kaayuhan, apan kung dautan, ang imong katuyuan walay maayong sangputanan, kung katuyuan mo, bunga kini og maayong kanungganan. Dili malilong sa kahitasan ng imong binuhatan, ning iyang minugna nga kalibutan kay puno sa misteryo. Sa kinsay walay nahibawa kung nun sa gigikanan sa atong pagkatao. Ang tanan adunay hinungdan, bisan ang kalanggaman o kahayupan o kinaiyahan, kini minugna sa kahitasan. Kaya ang tanan butang sa kalibutan, mapuslan man sa katawhan. Ang kinabuhi ana ang kasakit o kalipay. Kinilamas, pagsukod o pagsuway, kanatong tanan, kabusman o adunahan, ang kahitasan mo'y nasayod sa imong kapalaran. Kinidili na to mapili, sama kini sa naglain-laing binhi, natala na sa matag kinabuhi. Huning ato ang balak na naguluan, kinabuhi, Benito Abrigana, Purok 2, Dapco Homeland, Panabo City, Davao del Norte. Bueno, mao kato ang balak mga pinalangan tigpaminaw nga entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas dos.
0: Radio Magbating.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Magbating.

0: Dark Lit, balitaan.
1: Kabagting o kabalkada mayong hapon ganinyong tananan yan ang BBC Dark Lit Balita alas dos. Nagpahigayon ang DTI Zamboanga del Sur Provincial Office of Orientation sa DTI iRegis System alang sa Sales Promotion Permit Applications sa Pagadian City aron mas mailhan sa mga negosyante o stakeholders ang online processing sa pag-apply o permit. Itunan sa mga partisipante ang account registration, application procedures o mga documentary requirements aron mas mapadali o mapasayon ang ilang pagproseso sa permit. Inyong nabati ang Daglit Balita alas dos. Ako si Bagding Bindin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
0: BBC Daglit Balitan.
2: Radio Bagding. Mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na bantay-bantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, lots of Philippines! It's another exciting day to play and win. Welcome po sa 2 PM edition ng PCSO Lottery Draw this fun-filled Wednesday, June 10, 2026. Get your tickets ready and start manifesting the win dahil ready na ang mga papremyo ng 2D Lotto and 3D Lotto games. At para malaman ka agad kung kayo na ang next Lotto winner, station lang sa IBC 13, DATV at sa ating official live streaming channels on Facebook and on YouTube. Kaya naman, good luck Lotto players! Bago ang game time, paalala lamang sa lahat na 18 years old and above lamang ang pwedeng manalo at sumali sa anumang game ng PCSO. At sa ating game players, maglaro po tayo ng ayon sa ating kakayanan. Always play smart, play safe, and play responsibly. And to kickstart our 2 PM draw, i-welcome na natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Joining us is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Present din ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Para masigurado ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. For the highlights of the activity this morning, let's watch this.
1: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lucky 2 and 3 numbers na kaya ang mananalo? Alamin na po natin yan. Tara na, let's play Lotto!

Ayan nga mga kalaro, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 118 kalayaan ng Pilipinas, gagawin naming mas exciting ang paglalaro ninyo ng

0: 9 p.m. And here is our 3D Lotto winning combination. The first number is 1. For the second number, we have 5. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 1, 5, and 7 in exact order.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Nipalit dayon ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibatian. Nya kaantog karon nagminti nako. Kaantog karon ayo nako unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta nakapin sa buhay na biska.
5: Di ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Target Line
6: product package o sa kabattle sa
3: Target Line
6: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakakwas niya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: 99.9
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, tinahinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Mm. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid to roon eh. Gani ay.
2: Nag, ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oh. Mm. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
2: ko. Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
3: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati na ihaya.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat to ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay?
3: Siyon.
2: Pilido?
3: Alberto.
2: Pilay mo idad?
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
1: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon, Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon.

0: Plus. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating sugpuin ang dengue.
5: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Radyo Bagting.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit. Balita.
3: Kabagting o kabalkada mayong hapon, ganin yung tanan na niya ng BBC.lit Balita alas tres. Nagbadayon ang Department of Human Settlements and Urban Development Regional Office 9 sa paghatag og technical assistance sa pinagi sa Phase 3 Visioning Training Workshop alang sa mga lokal nga panggamhanan sa Leon B. Postigo og Kalawit, Zamboanga del Norte, isip kabahin sa pag-update sa ilang Comprehensive Land Use Plan og Zoning Ordinance. Ang maong kalihukan, gipahigayon din sa Pagadian City din nagtumong sa pagpaligon sa long-term vision o plano sa mga lungsod aron mas matubag ang kasamtangang hagit o mapaligon ang ilang komunidad alang sa mas ligon o malungtaron nga kalambuan. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan. Dagang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
2: BBC.lit. Balita.
6: Radyo Bagting.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang po yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
1: Mura dark spots siya, anak.
2: Mm-hmm.
1: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa face. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pantrabaho ko po ay... hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
10: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Radio Bat Bat Ping.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Sa

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Prausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2025. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Radio Bagbag.

0: Radio Bagbag.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sundown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
0: Radio Bagbag Ting Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balitang.
2: Kabagli kabalkada may hapon, anayan ang BBC Daklit Balita alas 4. Gipangunahan sa Department of Science and Technology kundi US na Region 9 ang lima kaadlaw ng Zamboanga Peninsula Artificial Intelligence sa OEI Roadmapping Workshop sa Zamboanga City. Gitambungan ang aktividad sa mga katawhan sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, academia, technology experts o mga stakeholders kundi tumong sa nasampit nga workshop nga sutaon ang halapad nga potensya sa AI o ang papel nini aron mapadali ang inobasyon o pagpalambo sa rehiyon. Gito kiusap sa mga partisipante ang mga nagunang tumong mga pagsulay o mga estratehiya nga nahimong pundasyon na sa AI roadmap sa Zamboanga Peninsula. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
4: BBC Daklit Balitang.
5: Radyo Bagting. Sample Plus Gold.
6: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong said. Wapagid po nabrihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Radio magbating. You know I want you.

0: Radyo Bagbag. Ding.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugman mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: 1,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo, ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga. Paragis Bila-Bila.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Bad Bunny.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalipayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Blast Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Blast Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Blast Coffee Mix, the secret of health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santol Plus Coffee Mix.
5: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
3: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The secret of health.
3: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ya, maka boleh sini.
1: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
2: Kung gusto nyo ng mas masaya at mas nakaka-good vibes na hapon, well then, game time na ulit tayo. Hello Lotto Philippines! Nagbabalik ang PCSO para sa second round ng digit pa premyo ngayong Miyerkules, June 10, 2026. At tulad ng kasiyahan at excitement na hatid ng ating 2PM draw, muli na namang magpapasaya at magpapaswerte ang inyong paboritong 2D Lotto at 3D Lotto games. Kaya naman, kung hawak nyo na ang inyong lucky tickets, wala na kayong ibang gagawin kundi tumutok na sa IBC 13, DATV at syempre sa ating official live streaming channels sa Facebook at YouTube. Pusuan nyo na ang ating live stream, i-share na ito sa inyong Lotto Barkada, mag-comment at mag-manifest na ng panalo. Let's make this afternoon a winning one! Good luck, Lotto players! Alright, attendance check na po tayo. Joining us this afternoon are some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. President, syempre, ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit, isang masayang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator, isang magandang smile naman sa aming napakagwapong sir. Every day, PCSO conducts free draw procedures. This is to ensure transparency, integrity, and fair chances of winning among our Lotto players. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin ito.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, this is it! Hold on to your tickets! Winning vibes activated! Tara na, and let's play Lotto!

0: That's right, mga kalaro. Bilang pag-iisa sa pagdiriwang ng 128th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas, gagawin ng PCSO na mas exciting ang paglalaro ninyo ng Lotto dahil on Friday, June 12, 2026, araw ng kalayaan, ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 ay magiging 128 million pesos. Kaya naman buy your tickets and grab this opportunity to become the next multi-millionaire this Independence Day. Alright, ituloy na natin ang pamimigay ng libu-libong papremyo. Three numbers naman ang hahakot ng papremyo dito sa 3D Lotto Game. Ready Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rambolito System Play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang maiuwi ninyo. Friendly reminder to our players, please play smart, play safe, and play responsibly. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 1. For the second number, we have 9. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 1, 9, and 9 in exact order. Congratulations, Lotto winners! Mga kalaro,
1: Radyo Magbating! Radyo Magbating! Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay!
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo.

0: May mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulami. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radio Magbating.
3: Sa iyong kasulting na natabangan ka ni Mayor o ni Sir Vince na makapulit din sa Pagadian City, ikan sa Indonesia.
4: Okay, nagkalit ka lang. Okay, mong salamat ni Mayor sa amin ko o ni Sir Vince. Mga itabang.
5: Panyawan Coffee.
6: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati. Diyang yaplasan ko nimo og Sed Liniment Oil. Tinuod yun nga milagroso nga plas. Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Mapalit sa mga suking butika.
5: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap.
7: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
8: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
9: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang itagpagi, aron mahatag ko nimo og karuway.
10: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugma nako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa.
9: Palayo nako. Dili ikaw nga akong kikinahanglan.
10: Ako ang imong gigugma dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
10: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
9: Wa ko ba ginahanglan mo? Pareho!

0: Kaik ilong dagkog.
1: Husto na. Husto na. Pasig kanta niya. Tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo. Kay patay ka na.
1: Buhi ko. Wa ko mamatay. Buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan.

angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilat na si Fanny! Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon, Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing!

Wow. Gutom pa. Dili ko mapusog sa mga prutas ka mo repirmi na kung kanon. Pero ako'y mahimo. Ako'y bugas ka malungag. Ugwa ko'y laing mainom na tubig. Tinira sa sapa. Kalisod, eh. Ako rang padang akong magamit sa pag-inom. Bisit kong naong. Inigdungaw na ko sa tubig. Makita ko ang kangilad sa kong naong. Ngilad! Dagang nagbitay-bitay. Ang ang kadlukan sa mga tao. Ang ang patyon kay ngilad og naong. Tuwad. Ngano dili naman lang ko maghikog? Gusto kong patyon sa mga tao. Mahadlok sila na ako. Puso sa pamayangan kawitan. Wanay mag-uol ko nun sa'y mahita po. Kay mismo sila si Papa o si Mama nagtuo nga patay na ko. May pagmamatay na lang tuod ko. Dili ko angay mag-antos o ingon ini nga silot. Kining silot ang ipahamtang na ko. O di na ko magpaabot pagdug ang ini. Maghiko ko. Pangpang. Doon ay pangpang dito sa unahan. Muadto ko sa pangpang.

Tawrot na kusosyente ng mga ansyas lungsod. Pero ay lahat nga, dipinda mga lahas ito ni Senorita Fanny, gagikawat. Agdatato ni Senorita Fanny. Guwapa ka siya. Bata pa siya ini. Pero biluto nagmayo ay ang kagwapa. Mahal di ka. Saksi ang di mo kalimutan na mahal di ka. Huwag ako mismo ang magkasabot kung ano may bati ko yun ini. Kung ano nangandoy ko ni mo nga nahibaw man ko, nga dilite ka maangkon. Bisan ka niya tubuhi ka pa, umisa mo tagkaroon nga patay ka na. Pero di ko kapugan. Ambot ko ano nahigugmam ko ni mong sama ini. Pabuta ko sa iyong kalibutan. Buwabot ang panahon ng mga apas ko ni Senorita Fanny.

0: Dini, kining dapita. Hapok kang tinaon ang pangpang dito sa upos. Kung maho ko, nakasiguro kong mamatay ko. Kadaghang kay mga dagkong bato. Muna ko buhaton. Aron dili na ko mag-antos. Muambak ko din sa pangpang. Long di kayo. May mong maguhay-guhay ang akong lawas at digtog pa sa ubos. Mama Esperanza, Papa Felipe, dili na masakitan inig mahitabok na ako. Kaywa naman mo makailan ako. Nagtuo naman mo nga patayin ako. Busa ako talang tinunun. Muuna na lang ko ninyo sa laing kaliputan. Dili ko makaantos inig silot kag ipahamdang na ako. Busa, adios. Mampak na ko.
1: Oy! Lang!
0: Sarilan!
1: Ay, pangambak! Ay, pangambak!
0: Ayaw ko po!
1: Ay, maghikog! Dako na sa! Silutan kas ginuha na!
0: Gisilutan ako, kanagahan! Busa, buhay ko!
1: Ayun! Kadagog siya mong panit! Minat! Minat! Imo butoy-butoy sa panit! Ayaw paglulot! Tingnan ka pasamag ka!
0: Buhay ko! Ayaw ko po!
1: Ayun! Nabuhayan ko niya! Ayun! Radio Magbating!
2: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting nga na ikukuhan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: Paragis bila-bila.
3: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili po hindi man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwan pa pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
6: Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
6: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Rock, rock, radio, magbaking, king.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad-Bad-Ting. Ting.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahayo ng lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Bad-Bad-Ting-Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
2: R-I-S-E.
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
6: Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balatutunan, Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man dango po kayo ng Pilipinas, taro roon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palatuntunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Maria po, ito Lusada.
0: Nanay Maria. Okay. Lusada ng Goa, Camarinesur. Okay po, Nanay. Kumusta po kayo, Nanay?
1: Mabuti naman, Kuya Boy.
0: Okay po. Walang karamdaman. Ay, very good, very good. At masayang-masaya pa rin.
1: Talaga, Kuya Boy.
0: Very good
1: kahit
0: po.
1: Kahit ganun ang buhay, maraming ginagawa. Pero masaya din ako kasi wala akong karamdaman.
0: Very good po, Nanay. Nanay, patuloy pa rin. Kumusta yung ano po ninyo? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy po, Kuya Boy. Kaya
0: tuloy-tuloy.
1: Kaya lang po walang pambili.
0: Hinto ano muna.
1: Hinto muna.
0: Okay.
1: Pag may pambili, bumibili ako mga apat-apat na kartong. Kaso lang ngayon, hindi pa kasi ako nagpapakutos kaya wala pa akong kera.
0: Okay. Nanay, yung ano po, yung sabon, nagamit niyo na po ba?
1: Opo, nakagamit na po ko, Kuya Boy. Maganda naman sa katawan.
0: Maganda naman sa katawan. Very good po. At sana po ay ipagpatuloy po natin, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Ay, sabi ko nga ni Kuya Boy, kung marami akong kaya, talagang bibili akong marami kayo. Kasi iyan nakapag talaga sa aking buhay.
0: Tama. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much. Sino-sino na po yung mga nakukwantuhan po ninyo?
1: Marami na akong umiinom dito ng rice coffee. Nung pinsan ko, nung asawa ng pinsan ko, di lagi siyang inaatake ng alta. Mm-hmm. Lagi siyang dinadala sa doktor. Tapos mm-hmm. sinabihan ko, sabi ko, Manay Nina, itry, ay ano mo na isimula mo na nga lang sa pag-inom ng rice coffee. Ngayon, magdadalawan sa una, hindi na siya nag, hindi na siya pagdadala sa doktor.
0: Very
1: kasi,
0: good.
1: Ano niya, malakas na ang katawan niya. Kahit 85 anos na malakas pa ang katawan niya.
0: Malakas pa rin. Thank you very much.
1: Malakas ang katawan niya.
0: Thank you.
1: Yan lang ang iniinom niya.
0: Apo.
1: Wala naman siyang maintenance. Yan na lang rice coffee. Kahit yung day ko pa siya nasabihan, lagi siyang dinadala sa doktor kasi mataas ang lagi ang kayan dugo.
0: Tama po. Very good po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At Nanay, ipagpatuloy natin ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay. Maraming salamat po.
1: Ay, kaya po yung iyan na talaga po yung kape. Kung may kira nga niya ako sabi ko, pag ako nakapatupras, bibili naman ako ba mga apat-apat na kartong. Kasi sabi, hindi lawang Kuya Boy.
0: Mm-mm.
1: Ano na ako, Kuya Boy? Mag-69 na ako.
0: Galing.
1: Pero malakas pa na ating katawan. Ang ginagawa dito sa loob ng bahay.
0: Galing.
1: Magpupunta pa ako doon kayo na binabantay ang tungkan nyo, guys. Malakas pa ang ating katawan.
0: Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat.
1: Tumawag ako sa'yo ka, nung Sabado. Di mo makinapakinggan ang tawag ko na kailan akong, para akil po. Di mo makinapakinggan ang tawag ko.
0: Ang dami po kasing tumatawag at dami pong... hayaan niyo po, Nanay, at least ngayon po nakatawag na po kayo.
1: Opo, sabi ko nga rin, bakit sabi ko nag-ring ang cellphone? Bakit hindi na ito so ano ni Kuya Boy? Bakit mag-ring ang cellphone? Hindi naman ako iniintindi ni Kuya Boy.
0: Sige
1: Kuya
0: po, Nanay.
1: Kuya Boy, salamat.
0: Thank you very much, Nanay.
1: Magtagal pa ang programa mo.
0: Yes, Nanay.
1: Dapat malakas ang katawan mo, wala kang karamdaman sa buhay. Masayang-masaya ka, Kuya Boy.
0: Thank you very much po, Nanay.
1: Ay, salamat, Kuya Boy. Ang pagtawag ko sa'yo, tanatanggap mo ito sa akong tawag.
0: Salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very
1: maraming
0: much po.
1: Maraming salamat, Kuya Boy. Thank you very much.
0: Bye-bye
1: salamat
0: po, Nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat.
1: Bye-bye po, Kuya.

Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Oy, batiin ko lang yung mga taga-Masbate. Maraming salamat po naman sa inyong lahat, sa lahat ng mga taga-Masbate na nakatutok, nakaantabay po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan. Diyan po sa Masbate, yung mga umiinom na ng ating rice coffee at kahit po yung mga hindi pa po umiinom ng ating rice coffee dyan na nakikinig po sa atin. Ako, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil sabi nga natin yung mga iniinda po natin karamdaman, matutulungan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan at mga testimonya dito po naman sa ating palandunan. Sa lahat ng mga taga-Masbate, ganun din po sa mga taga-Daet. Ano po, ha? Yung ating mga kababayan po dyan na hindi pa nakakapag nakakainom ng ating rice coffee, simulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Ganun din po yung mga taga-Catanduanes. Hello po naman sa inyong lahat at pati po yung mga taga-Pampanga. Magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat.

0: Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol. Kumusta po kayo, Tatay Pangkol?
1: Okay lang po, Kuya Boy.
0: Okay po. Patuloy pa rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Tatay Pangkol, at patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee. Meron pa po ba kayong mga ano, may mga nakwento?
1: Konsento ako, Kuya
0: ano
1: Boy.
0: Po yun? Ano po yun? Go ahead po.
1: Kasi po, nasa Manila yung miss ko, nagdala siya ng rice coffee doon ng dalawang box na 25-1. Nakakuha na po siya, no?
0: Mm-hmm.
1: Nakabilis lang. Ngayon, tatanong ko lang po, kung doon sa bandang Commonwealth, sa May Litix, kung saan po ba makabili doon? Kasi ang manugang ko po, nasa Kidney Institute nga may nakakumpain po ngayon.
0: Opo. Ano po ninyo? Ano pong lugar?
1: Sa Fairview po, Fairview, sa Commonwealth.
0: Okay, doon po tatay sa Fairview, kung meron pong South Star Drug doon, pwede siya pong South Star Drug po tatay, pwede po siyang magtanong sa South Star Drug kung meron po ng ating rice coffee. Para po doon po siya pwede makabili ng ating po namang rice coffee. O di kaya, pwede po siya mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Ah, okay po, okay po.
0: Okay po. So,
1: pagdalawang miss doon nung isang linggo ng dalawang box, ipapainom niya doon. Nakakumpain kasi yung manugan ko eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa sakit na leukemia.
0: Mm-hmm.
1: At sige muna po siya ngayon po.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko, itry itong coffee, rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Para ako makatulong.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, nagtanong yung anak ko kung saan. Siyempre po, maubos yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan daw makabili.
0: Kahit may baon talaga, siyempre, mauubos yun. Yes, kaya nagtatanong ngayon kung saan makabili.
1: Opo, opo.
0: Yes, pwede po doon sa mga South Star Drug.
1: Kung mayroon po butika doon, mayroon kaya po?
0: Ang alam ko po, South Star Drug pa lang. Diyan po sa lugar na yan. Pero, opo. Itanong po natin, o di kaya sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Okay po, okay.
0: Okay po, Tatay Pangkol, para hindi maubusan si nanay. Kapag kasi, siyempre, naubusan yung baon niya, mauubos at mauubos. Tama nga naman na, opo.
1: Pinaon po yung pinainom doon sa manugang namin na nakakumpain.
0: Mm-hmm.
1: Para kako masubukan para yung sabi mo nga, malakas yan sa inyong sistema.
0: Tama, opo. Dapat po makainom din po yung manugang po ninyo.
1: Maganda po nga, dahil nung ihatid ko po siya sa terminal, nakabili siya nung kuhan doon sa, hindi ko alam kung anong tindahan, anong butika yon. 25-in-1 tuloy ang nabili.
0: Ay, very good po yun. Mainam din po yun.
1: Sa Goa po nakabili.
0: Yes.
1: Sa Goa ko po.
0: Ah, sa Goa. Opo, opo.
1: Opo.
0: Tama po. Sige po. Kung sakali po, tatay, balitaan niyo po ako kung nakabili po si nanay doon, ha?
1: Opo, opo.
0: Para alam natin kung saan siya nakabili doon sa Fairview. Kung para opo. Yung iba natin mga kababayan din na mapunta doon or nandoon na alam yung ating rice coffee, alam nila kung saan sila mabili ng ating rice coffee. Okay po.
1: Yun nga po, pinagmamalaki roon, dahil yung kapitbahay namin doon sa amin, may bahay po kami doon sa Fairview.
0: Mm-hmm.
1: Pinakita yung rice coffee. Ako, sabi nga, umiinom din ako ng rice coffee. Kaya lang, ibang buto, nasa garapon.
0: nasa garapon, hindi yun. Hindi yun sa atin. Opo, yung bigas, hindi po yun sa atin. Hindi po yun sa atin.
1: Kaya nga, pinakita niyo yung box na dala-dala niya.
0: Opo.
1: Ako lang pala, iba pala yung nabili namin, kaya pala walang
0: Tama. Pwede yun sa, pwede sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede yun.
1: Ayan po, ayan. Ganun lang. Ayan lang po ang concern ko, Kuya Boy.
0: Thank you very much, Tatay Pangkol. Kayo po, Tatay Pangkol, kayo po, ituloy-tuloy pa rin sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Tuloy-tuloy po kami.
0: Salamat.
1: Sabi ko naman sa'yo, pampalakas sa pagkalalaki.
0: Tama. Salamat po sa inyo, Tatay Pangkol. Mag-iingat po kayo. God bless.
1: Ingat po kayo.
0: God bless.
1: Thank you po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Mr. Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Patria po.
0: Nanay Patria. Okay, Nanay Patria ng Karamoan. Tama?
1: Bicat po.
0: Okay.
1: Okay, Mr. Boy, may kwento ko sa iyo.
0: Ano
1: nung,
0: po yun?
1: Anong kanil, di ba nung naalala mo yung gabing tumawag sa iyo, may nakausap mo yung ano sa iyo na lalaki?
0: Alin yun?
1: Na anong kanil? Noon pa yung matagal na kasi Kuya Boy.
0: Opo. Ano daw?
1: Tapos, humingi sa akin ng karton. Ang sabi sa akin, ano ba niya ito? Masarap ba ano? Di pinatikin ko siya ng isang sasye. Masarap daw. Noong isang araw, bumalik dito. Natakot daw. Dahil yung chen niya daw, pag-inom, para daw hinahalukay.
0: Tama.
1: Sabi Kuya Boy, talagang ganyan. Kako niyang pag-anong kenel. Parang hinahalukay. Baka ako ganyan din. Saka, tapos, ano daw po Kuya Boy, ang utot niya po sa anong kanin, pasintado siya kumakain ng utot niya raw sa dumi niya. Hindi daw mamayang baho-baho daw po.
0: Yes, kasi yun yung basura po yun, nanay, na matagal na, pong, di ba, na naimbak nga po yung sinasabi natin, naimbak na po doon sa kanyang katawan, kaya nung uminom ng rice coffee, gumanda at nailabas yun lahat. Kumbaga, kaya po ganun po yung amoy tsaka yung itsura.
1: Naiya nga lang po siya pag sa maraming tao. Hindi niya rin mapikilan ang utot niya. Nagtinda pa rin yung tukad. Nagtinda po yan ng halo-halo na matukad. Saka hindi nakakok sa bibili ang mga nung pag may amoy mabaho. Kung maaaraw pa kalayo daw siya. Ngayon, anong kanya? Matikong pasalamat po Kuya Boy sa rice cooper pati sa iyo.
0: Thank you, Nanay.
1: Saka sa akin, kung hindi raw sa akin, hindi sila makaano ng ganyan ng rice coupe.
0: Salamat po.
1: Sabi ko nga, kay Kuya Boy, kung hindi man kay Kuya Boy, wala man, hindi man ako makaano ng rice coupe. Sabi ko kan. Kaya salamat Kuya Boy sa anong kanil. Rice coupe, salamat sa inyo pati sa anong kanil. Lahat na nag-ano kan. Salamat. Salamat.
0: Maraming salamat, Nanay. Talagang effective po sa atin, di ba? Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom, Nanay.
1: Yun, ako tuloy-tuloy po. Umaga, tapon ako dalawang miss. Kami dalawang mag-asawa. Eh, yung hindi ko ba sa'yo noon, yung asawa ko, inubo. Akala ko mamadala ko na store. Dalawang sa silang. Nawala na yung anong teleubo niya.
0: Thank you po. Maraming salamat, Nanay. Napakaganda mga kwento po yan. Opo.
1: Noong isang araw din, Kuya Boy, nagsuka ako at masakit ang ulo ko. Uminom ako ng rice. Dali na sana ako sa doktor. Ayaw ko kaku. Ano mong kaku ako ng kape na ayan sa rice coupe. Ano ako ng asawa ko. Maya-maya, wala na yung sakit ng ulo ko. Wala na yung sakit ng tiyan ko. Nagsusuka pa ako. Hindi na ako nagsuka. Okay. Malaking pasalamat ko, Kuya Boy, sa iyo sa rice coupe.
0: Salamat po, Nanay. Thank you very much po sa inyo. Salamat po.
1: Kuli na lang ako sa... Marami akong natulungan tuyo, Kuya Boy, dito kang rice cooping anta dahil lang dito naka-display kong karton.
0: Salamat.
1: Marami akong ano, hindi rin kayo nakunta-kuntak nung taga-ureng na kanin. Hindi rin kayo makunta-kuntak. Sabi ko, ano na lang, makinig na lang kayo. Kaya itunod sa ako inyong pag-inom, ako pa ako, nakukunta ako, may bisis Kuya Boy. Kinakainingan ko lang kako yan. Sabi ko kan.
0: Thank you. Opo. Salamat po. Pero Nanay, sabi po ninyo, kung na-hospital kayo, mas malaki yung gagastusin, no?
1: Malaki ko, mga matagal na natumpay na ko ito, nagsuka. Sabi ko, ano na raw nakain ko.
0: Correct.
1: Siyempre ganyan. Ngayon, rice coffee lang na nakalit ng suka, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Hindi naman po ako nagtay. Basta masakit ang tiyan ko, nagsuka ko. Saka masakit ang ulo ko.
0: Tama po yan.
1: High blood lang po pala yun. Pag anong kanina, nagpa-BP ako, 130, over 80, normal.
0: Normal
1: high
0: yun.
1: Blood pala ko tayo, Kuya Boy.
0: Yes, tama yun. Kaya, normal po yun.
1: Pasalamat kami sa rice cooking. Talagang hindi na ako anong kanin. Kung di ang sabon, aywan ko sa tigil. Anuhan ko. Sabi, Nag-order daw, hindi pa dumarating.
0: Ah, nag-order na. Okay po. Sige po, nanay. Tsaka yung ano, nanay, yung 25-in-1, dapat po umiinom na rin po kayo noon.
1: Hindi po nga nung hindi. Nung bumili ako ng 4 na karton, wala pa raw sila.
0: Wala pa ng 25-in-1?
1: Wala. Sabi ko nga kan, bumili kayo, dalawa ka ako ang bibili kung anong kayo, 25-in-1, 3-in-1, 14-in-1.
0: Tama.
1: Oo daw, baka daw pakito.
0: Tama
1: meron
0: po.
1: Pa kasi akong dalawang karton kaya hindi pa ako nagbabit sa karamuan.
0: Pero wala pa sa karamuan ng 25-in-1 natin.
1: Ayun ko po sa iba, hindi ako nagtanong. Doon kasi ako sa mura, sa 175 ang isang bat.
0: Opo.
1: Hindi na ako nagad.
0: Pero yung ating 25-in-1, hindi nyo pa po natanong kung meron na o wala pa?
1: Tinanong ko na po doon sa binibigyan, wala pa raw.
0: Wala pa. Okay po. Sige po, noted po. Sa karamuan, wala pa ng 25-in-1. Okay po.
1: Ang sabon naman daw po, nag-order na po sila, nag-order, hindi pa daw dumarating.
0: Nag-order na, hindi pa dumarating. Okay po, nanay. Sige po. At dapat po talaga magamit na po ninyo. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat
1: salamat
0: po kayo.
1: Salamat po, kaya mo. Salamat.
0: Salamat, nanay. Salamat po. Kami po yung dapat magpasalamat. Thank you, nanay.
1: Marami akong matulungan. Marami akong matulungan, Kuya Boy, sa rice cookie dito. Marami lang umiinom dito. Sarang wala silang anong kaning matawag. Tayo nilaw kayo magpunta.
0: Opo. Opo. Maraming salamat po, nanay.
1: Pag nang dito sila, pakinggan ka ko nito. Makunta ko, Kuya Boy. Kami nga hindi.
0: Thank you. Thank you. Thank you, nanay. Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Salamat po sa nanay. Thank you.
1: Mabakal na. Bibili na ko, Kuya Boy, ng sabon, ta? Nandito na si ginashooting dito.
0: Ah. Tama. Tama. Tama, nanay. Salamat. Salamat. Thank you. Nanay.
1: Israel ko yung biyak nandito. Israel ang naandito. Lagos meron naman isang bansang anong kanesa. Kapalit.
0: May kapalit.
1: Salamat.
0: Thank you, nanay.
1: Salamat. Salamat.
0: Thank you so much, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Kaibigan, si Nanay Patria ng Karamoan, Camarines Sur. At nagahanap na rin ng sabon para another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Hello po.
2: Hello po.
0: Yes. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan po. Kuya Boy.
0: Ano pong pangalan?
2: Nanay Rose ito. Nasaan na yung order ko?
0: Nanay Rose ng Tugegaraw, tama?
2: Hindi. Odyongan.
0: Ah, Odyongan Romblon. Sorry. Odyongan Romblon. Opo. Nanay Rose, nasabi ko na po sa ano? Sa ating mga deliveries, dadalhin na po dyan sa inyo?
2: Sinabi mo na lagyan ng pangalan?
0: Opo, opo. Sasabihin po namin kapag ano na po dyan sa inyo. Pero nasabihan ko na po, Nanay Rose, yung ating mga deliveries tungkol dyan, yung po namang order na ilan nga po yun? 10? 20?
2: Dalawampong
0: sabon, opo. Okay. Opo. O, sige po, nanay. At ipa-follow up ko po kung ano po kung naipadala na po dyan sa inyo. Ha?
2: Opo.
0: Ipa-follow.
2: Kuya Boy, may tanong ako sa iyo.
0: Ano po yun?
2: Saan ba sa Ubando ba mayroong rice cookie kayong dinedeliver doon sa Ubando?
0: Ubando, Bulacan.
2: Ubando, Bulacan.
0: Ubando, Bulacan. Meron po, nanay. Kung meron tayong sabon doon ng ating rice coffee?
2: Rice coffee.
0: Meron po, nanay, sa Bulacan. Sa mga butika rin po. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery store sa Bulacan, meron po ng ating rice coffee.
2: Kasi nagtawag dito yung kapatid ko na doon nakatira sa Ubando.
0: Oh.
2: Manang, sabi niya sa akin, itanong mo nga kay Sir Boy kung saan dito makabili sa Ubando.
0: Apo. Sige po. Nanay, sabihin niyo po sa kanya na sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, at grocery stores, doon po pwedeng mabili yung ating rice coffee.
2: Sa Obando?
0: Opo, opo. Sa mga butika po doon.
2: Ayaan mo, dahil pupunta yun dito, nakano na kasi yun ng rice coffee dahil pumunta siya dito.
0: Pinatikim nyo?
2: Nagbili, ginpainom ko ng rice coffee, tapos nagustuhan niya, nagpabili ng 10
0: galing. Tama, oo, ang galing po ninyo.
2: Tapos dinala doon niya sa Obando.
0: Okay.
2: Ay ngayon, naubos na yun.
0: Naubos na.
2: Tama,
0: correct. Sige po nanay.
2: Nagtawag kami sa kanya, ay nagtanong siya, Manang, sabihin mo nga si Kuya Boy kung saan bumibili dito sa Obando ng rice coffee.
0: Sige po. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin natin sa atin po namang mga deliveries pa rin. Pero ang alam ko po, meron na po doon sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, doon po sa Obando, Bulacan. Meron na po yan. Ipagtanong-tanong lang po nanay.
2: Opo.
0: Lalo na kung meron pong South Star Drug doon, available po yan sa South Star Drug.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Hayaan mo. Tawag kami ulit kun, dahil uuwi yun dito ngayong June eh.
0: Tama po.
2: Uuwi yun dito.
0: Sige po nanay. Tapos balitaan niyo po ako kapag nakabili po siya doon. Balitaan niyo po ako nanay ha?
2: Po.
0: Okay po. Maraming salamat po nanay.
2: Marami na kasi akong pinagsabihan ng mga rice coffee na yan eh.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po nanay. Thank you very much. Oh, basta balitaan niyo po ako, nanay.
2: Ang sabon ko.
0: Yes po, nanay. Tama po. Okay po, nanay.
2: mapabili na naman nga ako ng rice coffee. Baka sa Huibis, mapabili na naman ako ng 5 box.
0: Thank you, nanay. Oh, basta yung sabon, kumbaga, ipa-follow up po natin.
2: Opo.
0: Thank you, nanay. Salamat po.
2: Sinsa ka lang po naging makulit.
0: Ay, nanay, sabi ko nga po, okay lang. Kasi natutuwa po kami. Kahit po pagalitan mo ako kasi wala pa, okay lang po yun, nanay. Wala pong problema.
2: Sige. Thank you. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye po.

0: kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pinel po, Nakabiti po, 79 po. Narinig ko lang po ito sa inyong programa. Eh kasi meron nung lumalabas sa puti sa mata ko, yung para luha po. Kumikirot, masakit po. Nakainom na ako, nakaisang baksa po ako. Nawala naman po yung naluha sa mata ko. Yung pag-iing ko, unti-unti lang. Mm-hmm. Pag-iing ako pa ng kapitin ako, pero mula nung inom ako ng rice coffee, dan marami na po.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rock Radio.

0: oras, a las 7 y media. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Sana all.
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka, usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one, nga antipara. Clear vision is

0: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadi and Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadi and Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Rock, rock, radio, rock, rock, king, king.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man ang imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya dito?
5: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin shop na! Mungwa para ka, muinkam pa ka!
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Scared lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
4: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
9: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tumud sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1-2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin usa ka sulfuric compound nga mao'y mopaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ug tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo ug mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, batasana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
10: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o maoy imna, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigulang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. na nakasabot mo?
11: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
12: The secret of health.
2: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangustin extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
11: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga malatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
12: The secret of health.
2: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga madaot o muhanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw o Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa pananaw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration o uban pang problema sa mata. Ayaw og paabuta nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumar na og Visionix Plus Soft Gel kada adlaw.
11: Check the check kung healthy ka gikan mata hangtod diil. Visionix Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionix Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Akong uspon mga higala, aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape, para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tay igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remily Toy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Oras, alas 7.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radyo Magbangting.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbangting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Maskin Shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!
2: Radyo Bagting!
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangkik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong gibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbagin.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Bagbagin.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang secret
6: X, slay ang kaipitibo.
2: As ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus nga gipatamis sa stevia o Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: And 2026, turn your Wednesday into a Wednesday and make your ordinary night extraordinary. PCSO is here to bring you millions of cash prizes. Kaya sabay-sabay nating aalamin ang mga winning numbers ng inyong paboritong loto at digit games. Stay tuned dito sa IBC 13, DATV and our official live streaming channels via Facebook and YouTube para sa isang programang puno ng saya, thrill at sorpresa. So don't go anywhere at baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. At ngayong gabi, ang makakasama natin ang host na magdadala ng swerte, saya at good vibes. Hello Tracy, good evening sa'yo.
5: Hello Jerome, good evening din sa'yo. At sa lahat ng Lotto players na naka-tune in ngayong gabi, hindi lang kayo ang excited dahil kami rin ay super excited ng mamigay ng millions of cash pa premyo sa ating Mega Lotto 645 and Grand Lotto 655. Kaya Lotto players, this is the moment you've all been waiting for. Sit back, relax at hawakan na inyong lucky tickets dahil ngayong gabi, PCSO ang magdadala ng thrill, excitement at swerte diretso sa inyo. Pero syempre ang lagi naming paalala, please play responsibly. 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. Kaya wag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
4: Before we officially start, let us welcome our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
5: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
4: Siyempre, para siguradong fair at transparent ang ating lottery draw, araw-araw tayong may pre-draw procedures. Ito ang guarantee na PCSO na lahat ng Lotto players ay may equal chances of winning. At para makita ninyo ang highlights kanina, eto po, panoorin natin.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Pilipinas, the moment of truth is just a few minutes away. Kaya huwag nang bibitaw dahil malalaman na natin kung may bagong milyonaryo ngayong gabi.
4: Huwag na nating patagalin pa. Tara na! Let's play Lotto!

0: Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the XBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on. Radyo Bagting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
4: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
5: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bila-bila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Tungon sa akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na po og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, sa kahon sa bukid, okay na kayo, dili na hangak. Pag-abot sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
3: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
6: Malarat, my love, mungutan ako nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka!
6: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanang?
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Batiya sa limog na ang huilak. May oy, masaktan sa tagay mo.
9: Isamot ka bati imong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Na ang silan ko.
7: Di mo nakacheck ko, pero bakas ni una ko, gato na agad ka.
6: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. o kana way lain kun dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jacob.

0: Bud-bud o Bibingka. Magkatawang nga maghilat. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangis-Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bud-bud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Tuno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di nag spotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pudukan ginagmayra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kog inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rimo nga probin ang tested jud ang kapitibos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Tuno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

Hello, hello, hello, hello, hello, mga higala, kumusta? May mga adlaw na sa kinatong tanan. Niya na sa inyo higalas kanginan Ray Arellano o ni Lloyd Gaviana. Okay. Bisay, sakop ba? Sakop ni bagong sakos, bisay. Okay, mga higalas, shoutout time. Shoutout ka to ni Ate Silsa, Ate Pilin, Ate Dilia o Ate Inday Viente family. Niya, ninguman nila ni Dodong Barbusan family dia sa Valencia Negros Oriental, Nicabora Bautista, Jilin Torino, Lumanarias, Jobi, oh no, Johnny Pariulin Trias, nya si Ma'am Eden Aranias, Trixie Claire Baleli, og si Wenilyn Ibrao gikan sa atong Bisay founder Bango sa ilong walahin kundi liyang atong writer director OG Kumpok Rakasa. O niya, dahil sa natong shoutout ni Richard Marata diya sa Carbon Market, si Virgilio Briones diya sa Kandulawan, Talisay City, Cebu, Lucia Buloy, Miguel Buloy, Dila Rosa, Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, shout out to sab ngadto ni Tony Natan, ni Milton Siton, si Ayan Aliganga, Badoy Aliganga, si Nang Tali. So, si Elder Pilinios, gika ni Rick Pedro Pungasi. Okay. Uy, ay mo kalimot ha, kung gusto mong magpa-drama ganin sa tong drama nga kinindrama na tong singa ni Bonbon Bibingka. Iyan na makita live diha sa stage sa inyo ha, kung magpista mo diha, mangimbitar mo diha kalingawan, mangimbitar mo drama, tawag lang sa numero 0923535697. Usbo na ko, 0923535697. O ingon man sa 0991-205-5301. Okay. Buwena pa na yun ta. Atong mainom duman nga nagpahigayon na yun o pagpanawat o artista si Jigo o ba ni Nonoy alang sa iyang plano nga magbuhat o kaugalingon ng production. Si Gian usap, di umba ni Tukoy dito kay gusto sa laging nga mag-artista. Og durman, miabot yun siya sa mansyon aron magpa-audition. Ingon na yun ining netabo. Mga ikalan, yan ang isumpan ni nga itong sugilanon. Bunbon o Bibingka!

0: ka maong mabakak. Musulti gyud tinuod.
1: Ah, ako sa Bajigaw.
0: Ikaw.
1: Pangutan na siya bahin ako, Bajigaw.
0: Day. Bati siya gnawang day, no?
1: Oh. Ang nakalilong.

lo nun ako, be. Uy, buya yun. Si Gio ko na nakita ako sa suod sa mansyon. May buti pa sa butin eh. Pangutan ako sa guard gani ay ining gawa sa mansyon. Psst! Guard! Uy, kailan ko ni mo? Jimmy Amelia! Guard! Oh, may pangutan ako ni mo.

Buang nga. Pagkawa ko magdahong. Ngiga. Ngiga yet kay posible. Pero nahimong posible. Yaway. Siya di ay ang dugay ng gipangita nga anak ni Don Arturo. Bangan sa ilong. Oh, kinanabasayod si Lalat ini.

0: Unsa? Ngano ako may pangitaan ni Monchi yan?
1: Nawa magod sa kwarto, Miss Lalat.
0: Ang problema na nani mo. Basta kay ako, wa na ko makita si Gian nga may gawa sa kwarto.
1: Asamri kang bata.
0: Mas may pagbubalik ka sa merkado. Kayo wa natin makaon, oy. Niyang kwarta, oh.
1: Oo, Miss. Pero si Gian...
0: May problema na lagi nani mo. Di na nako problema.
1: Miss.
0: Sige na, nakaon na dayon. Insigira! Ora, miss ko, pagdalit!

0: pangitaon ko unta si Gian. Pero nasuguan naman hinuon ko ni Miss Lalat. Asagit ka ang akong mangod. Nabalakagit ko.
1: Matana na yan!
0: Uwa ko'y pangutana to ko'y.
1: Lakaw na lang ko. Huwag kayo pangutana.
0: Kariot, tukoy.
1: Mutala rin.
0: Nakakita kang Gian? Katubang bata nga kauban ako, akong manghod.
1: Gian?
0: Oh.
1: Kita man, di mo gumuta.
0: Asa man siya?
1: Kali, uban ako.

0: anak, kadiot lang. Kaya sabay.
1: Oh. Hi, langga lalat.
0: Ni ano sa lucky ka?
1: Gutom na sad ko.
0: Anak, sa ilong.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kana rawan ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikaw pila man nimo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper lima to.
4: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mo kasi natalsir. Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
7: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspadto siya karon may nakayo.
4: Taas din sugar sa mga asawa sa
7: 11.7
4: karon.
7: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
4: Aning baba,
7: baba na gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
7: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
7: Evangeline Cañete.
4: Simong
7: Bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Kutoy na kayo nga kong tiyanlat.
0: Nasak? Ano na ba lang ka po yun sa amo, Bogs? Aron mausa lang ang gasto.
1: Lalat sa doy. Baka pahiubos mo eh. Uli lang ko eh.
0: Siya sa doy. Lod-lood ayun. Murag yung di lood.
1: Unso?
0: Bitaw ay joke lang. Adali na, sud. Maayo kayo nag-inusara lang ko ron.
1: Hain mo na ang imong katabang.
0: Ta sa merkado, gisugot na kong bugas og sudan.
1: Mau ba?
0: Sud na ba?
1: Oo, lagi. Og dura ko'y importante kayong isulti ni mo.
0: Ato na ta sa kwarto.
1: Ah, nga naman.
0: Ikaw na akong kanon.
1: Ah, mga jailong.

0: Makita ini, oy. Daga na makaka-interview by Jigaw. Pero, wapag yun kay gidawat.
1: Sao man nga ang imong gipangdawa nang apply pulos man ay apa na mga artista nga nang apply.
0: Oy, ala, may nisol ka gwapo og taas nga lalaki, nag-jacket og itong og ala fitting kayong karsunis, pang action star ang dating.
1: Bitaw no?
0: Dali sir. Kay interviewer ka sa kong migaw.
2: Oh, sir.
1: Kini ra kay nindot titingog kini. Pangliding man. Ugdang ug macho ang tingog.
0: Kini. Murag dawat ni gid ni. Laki kayong dating oh. Pangliding man.
1: Kinsay nga ni mo sir?
2: Ruko. Batok. Ang batang batok.
1: Kana. Ngaan pa lang wala. Macho na.
0: Dawat ni gid ni bay, ha?
1: Ah, Mr. Ruko bato. Ang batang bato, kamao ka mukanta.
2: Kamao kayo?
0: Kana.
1: Masing mulipsing ra ka? Kamao ka musayaw?
2: Master kayo?
1: Iya, yeah, tisra.
2: Aray. Sabaka diri, day. Ali diri, day. Sabaka diri.
1: Kana. Mohon na inindo.
2: Sabat mo.
1: Labi na ron sama anang Bollywood movies. Na agyoy sayaw-sayaw o katakanta nga bida sa sugilanon.
2: Dagan ko ang talent, sir.
1: Unsa man imong laing makamauan, ha? Imong talent, unsa man?
2: Gusto. Lain. Lain. Kamao ko mo manicure, tinicure, alok. Saman.
0: Bangak!
1: Bala sa ilong!

Ah, my landing na din sa Ukraine, kining private airplane ako. Anhi din ipayayon ang akong usa sa mga business trip. Ugani, andam kong mapalit sa tanang basiyo sa bala, mga puthaw, mga basiyo sa missile, mga basiyo sa bomba o kuman pa. Ah, nagdamag yung kog dakong timbangan. Manawat kog basiyong puthaw akong timbangon. Baya, mikalit magkusi, ingon og sagikusi ang akong dugan. Hawang kayong akong dugan. Patay na di ay ang akong dilayla. Huwag kabutangan sa kong kami ngaw niya. Maria Picard. Nganong huwag ka man makapaabot na ko.

0: Ang Sapogart? Pinuit ka?
1: O lagi, dato na kayong karahan nga Jigo.
0: Unsa kong pagkaitabo ah? Si Amy daog sa luto?
1: Dili oy!
0: Unyang ano na dato man siya?
1: Siya maoy bugtong anak ni Don Arturo, ang pinakadato ning atong dapit.
0: Oh, unsa? Really?
2: Paragis Villa Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Villa Villa Coffee?
3: Sa una, sa ulap ako nag-testing o Villa Villa Coffee. Hingatugon, tugay ko, budlay, akong lawas. Di ko ganaan maglihok-lihok kay makatarbaho ko gamay kapoy.
2: Makalagsik ni, makapapaskog ni.
3: Pero pagtik na ko o Villa Villa Coffee, ay pagkalagsik sa kong lawas, di na ko katugon. Tuloy-tuloy ng akong trabaho. Ako si Marepe Alquitas, taga Higakit, Surigao del Norte.
2: Paragis Villa Villa Coffee, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyan sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:02. 106.2
2: Bell FM. Radyo Bagting.

0: sa Iran. Sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyetlirazan. BBC Live
1: Report. Gideklarar sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ang yellow alert sa Mindanao Grid. Gikan alas 12 sa odto hangtod alas 3 sa hapon kagahapon, Hunyo Jazz 2026, tungod sa jutay nga reserbang supply sa kuryente sa rehiyon. Base sa report, adunay available capacity nga 2,731 megawatts, samtang ang peak demand mikabat sa 2,611 megawatts. Ang yellow alert nagpasabot nga limitado na ang operating reserve o posible nga mapiktuhan ang supply sa kuryente kung adunay kalit nga pag-undang sa operasyon sa mga planta. Sumala pa sa NGCP, 12 ka mga power plants ang naka-forced outage niadtong Hunyo, samtang tulo pa ka planta ang wala pa makabalik sukad Mayo 2026. Dinausan ini sukad pa sa Setyembre 2025 o ang duha sukad niadtong tuig 2024. Dugang pa nga 33 ka mga planta ang nag-operate sa normal nga kapasidad nga may resulta sa 1,259.9 megawatts nga dili na available sa Mindanao Grid. Bagding 29, Cheryl Onyetlirazan, SBLFM o Radio Bagding.
0: O, ito yung mga update labot sa kahimtang sa kining itawag na itong estado ba? Kahimtang na hindi nga ito ang tinubdan sa kuryente, gikuhaan sa kuryente o supply sa sugang na gitab mga kabagting o kabalkada. Kay yellow alert man ka ito. So, doon na paghapoy supply sa kuryente pero bastante igo na lang yun. Kaya na pwedeng magkalas-kalas. Wanan ka ng inyong mga gamit diha nga wag gamita or mga appliances nga wag gamita. Ayaw lang sa punda o kalas-kalasiro mga panahon na. O kay kinahanglan nga magdaginog. Kunyara paggamit kung nag-atubang kaniya na. Pero kung imula lang pasagdaan nga nag-anda na walay tao, magpalunga sa gidpod na. O, mga kabagting o kabalkada. Okay? Kaya lasing ko 22 na sa dugang pang mga balita sa atong pagbalik mo sa standby. Dinipagyapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
2: Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kuni ini ang Panyawan Herb, Garlic ug Banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Sample Plus Gold. Mas pinag lakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And since

0: To be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
1: Si Anan Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7 Radio Magbating.
5: Nang paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
6: Baligtas sa round 2 sa tumpag panaguban mga kabagtingog kabalkada. So gadiin din ipagyapon sa tumpag panaguban landog sa bagtingan nga gipaluyohan usab kini sa maayong kabubuton uban sa pagpahimangno ang NTC kun National Telecommunications Commission Region 9 padayon nga nag-awhag sa mga katawhan nga mamahimong alisto maaligmat ba magmabinan tayon dili magpataka og click or di pataka og kinibitawng hatag sa inyo mga OTP natong mga nagkadaiya nga mga malisyoso nga mga text messages or scam kanang gitawag natog scam messages ug uban pa mga links nga posible nga mao na unyay makabiktima. Nagpakaroon ninyo ng uban og ES gobyerno, ahensya sa gobyerno, taga-bangko ko no, og uban pa mo na kinahanglan dayon na ninyo e-verify. Dili dayon mo click og dili dayon magpadala sa mga hilo sa tugod to be true nga mga mensahe ha. Na itaw na gilayon nga to sa inyong mga service provider di ba ka sa NTC Region 9 naron nga dali usab nilang maaksyonan. Sa Pikes bahin usab nga nagpahimang no nini nga tong tuloman noon ang niya kuno galing nga doon na mo'y mga mulo, reklamo, suwestyon o hatagan og dako nga pagtagaad ang inyong mga tinguha ay padangat na rito sa National Irrigation Administration Regional Office 9 para ni sa mga mag-uuma niya. Ito na mga irrigation gamit sa patubig. Eh, kini ang lima lamang ka steps mahatagan na dayon na og pagtagad ang inyong mga yangungo o reklamo o di baka kanabitong suggestion para mas maanindot pagyod ang pagdumala sa irrigation o di baka services nga gitanyag sa National Irrigation Administration. Ang una ninyong buhaton, isumite ang inyong reklamo. Ikaduha, i-acknowledge na nila, susiho na nila. Ikatulo, human nga masuta nila, aksyonan gilay na sulod sa duha kaadlaw. Unya, pagsulbad sa problema, dayon i-update ka kung close na ang kanang reklamo, isila nang hatagag pagtagad. So, inyong buhaton, ato lang mo sa ilahang kinibitong Facebook page nga facebook.com/niazambongapeninsula o di ba ka sa pag-email sa r9@nia.gov.ph o di ba ka message mo or text mo sa 0985-824-4566 o di ba ka 0629474014 ano ang pahimang no o pahibalo gikan sa National Irrigation Administration. So, tantas pag dugang na usab ang inyong mga updates o ang atong mga updates, mga balita din itong pagpanaguban, round 2 na ito mga kabagtingog kabalkadas. Nahimong kuan bitaw, nahimong trending ang headlines sa usaka kinibitang dagko nga network. Gumikan lagi sa mga gigamit nga tsunami. Pero actually, sa pagpaklaro sa LGU Pagadian nga nagpagawa sila klarifikasyon nga natala, labot sa natala nga tsunami human sa linog, tuwan ang sairan ang kung sa may kinatibukan. Kaya ito kita mo tuo nga doon sa kinibitang nagpagula ni ining pagpadayag, pagpaklaro. O gikan isa sa kanabitang gitawag na itong CDRRMO. Sa ginahitabo itong mga kabalayan, mga kabagting o kabukada. Kaya ito bang nahibalan kay tsunami, kay turbag yung dagko kayo? O pwede po mga waves nga more than regular na nga waves? Sige, itong sairan ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
5: BBC Live Report.
7: Nagpagawas sa opisyal nga klarifikasyon ng City Government of Pagadian na bahin sa nikuyanap ng mga balita mahitungod sa tsunami. Kanahitabo human sa kusog ng linog niya doong Hunyo 8, 2016, sumala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o Office of Civil Defense Region 9 ang natala ng tsunami adunay gitas-on ng 0.8 hangtod 1 metro lamang. Hinungdan nga dili kini kaayo magita o mabantayan sa kadaghanan. Giingong ang pag-atras o pagbalik sa tubig o sa nakatsunami eventa, bisan ba man kung limitado lamang ang makita ang epekto ni ini. Adunay pipila ka mga balay nga nadaot tungod sa mga naanod nga pamboats nga mibangga sa mga istruktura sa dihang mibalik ang tubig. Alang sa kaluwasan sa publiko ni atong higayuna mukabat sa 5,049 ka mga residente ang gipahiklin o temporaryong gipahimutang sa covered court o rotonda sumala sa report sa City Social Welfare and Development Office. Samtang nagpasalamat ang City Government of Pagadian sa mga responder, voluntaryo, partner agencies o mga residente nga nagpakita og operasyon padahon sa insidente. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Ball of M o Radio Bagting.
6: Oto mga kabagting o kabalkadas, kung iusa ka sa nagpadangat o nagpa-share-share, tangan din mo face fake news di marag nasa ipiat kita nga bahina ha. Bisan pa man to dog dili kayo dako pero kung no galing kini epekto og gumikan sa abraf kalit og pag kalit pag tubo pag atras sa tubig i-considerar gyapon na nga tsunami ha. Bantayanan kayo kay dili kita sa unahan ba dapat sa dilipat na mo tantong react. Tanawon sa basahon, pag-ayo di ang detalye, aya ka mo react. Sometimes ang headlines, maghihimo bito na siyang headlines para catchy sa pandungog. Aron nga ikaw may kag, uy, nga naman eh, basahon eh, di mo. O kaya aron nga, dilita ma, kuan ba, dilita ma, kanibitang mawani no, sa passing mga kabagting o kabalkadas. Kaya kung atong tanawon, bisan pa man, dili kay klaro sa itong mga yanong mga mata, pero ang pag, panang kalit nga pag lihok o pagkibra o pagbalik sa tubig, dagat mga kabagting o kabalkada, nakakosiya o dako or kinibitong epekto nga to sa mga kinibitong sakayang pandagat sa palibot nga ito ni hapak nga to sa mga kabalayan. O, balig unom. Ay, gawas pa niya na nagpahiklin sa 500 mil kapin ka mga residente gikan sa kabaybayunan. Sabi ito'y kama ha, kama bito no. 5:35 na mga kabagting o kabalkada. So kama, marag semicolon magigamit ato sa headline. Okay, so anita mo ito'y mga pagpaklaro mga kabagting o kabalkada. Dili ka tadayon mo react mo na mahingon dyan ko nga. Dili sa ta mo react, hangto dili ni mo mabasa ang tibok content. Eh kung sipiat ang content, that's the moment nga you need to say something or mo comment. Di kay saga, diba kay headlines pagali ni comment. Galing ibasa ang kinatibukan. 5:36 na mga kabagting ang kabalkadas din sa itong pagpanaguban. Kaya di man po siguro na mga magpataka o istorya na nga ito ang mga gikan sa tinugyanan sa ahensya sa NDRMO. Nga mo pa, o di ba ka, si DRMO para mapagawa. So, dili mao, di ba? Naagin ay mga pasikaranan. O doon na ginay mga unsang gidakon sa mga balod. Nga madiin makonsiderar na ito nga kanya siya epekto na or usa na sa mga konsiderar nga tsunami. Dili lang katong pareha sa nahitabo na itong 1976. Yawan sa punta. 5:36 na mga kabagting o kabalkada. Sanitas dugang pa mga balita. Sa report ni Bagting 27, Daril Aya ay gumikan kay kumpiyansa mo diha, basigusa mo. A wanted person na sa Cote sa San Miguel gumikan lagi nining duha ka ihap sa kaso nga kaning paglapas sa ba paglapas balaod may kalabtanan ning bouncing checks. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daril Aya ay
8: BBC Live Report.
9: Nasikop sa mga kapulisan ng usa ka 47 anyos nga lalaki nga wanted person tungod sa duha kayap sa paglapas sa bouncing chicks law alaunan sa hapon niya itong Hunyo 9, 2026 sa Barangay Mati, San Miguel, Zamboanga del Sur. Nadakpa na mga individual, pinagi sa ining usang operasyon sa mga sakop sa CIDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit, San Miguel Municipal Police Station, 902nd Maneuver Company o Regional Mobile Force Battalion 9. Ang suspect na pagawasan og warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa Municipal Trial Court in Cities, Branch 2, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, pinitsahan og Marso 12, 2024, tungod sa duha kayap sa violation of bouncing chicks law, walay piyansa nga girekomenda ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang dinakpan, ananakaroon sa kustodiya sa CIDG Zamboanga del Sur PFU alang sa saktong disposisyon o mga legal nga proseso. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Belefem o Radyo Bagting.
6: Alas 5:38 na, o gadugan pa mga balita o gasayuran upat ka mga sospitsado na dakpan sa managlahing operasyon na Zamboanga del Sur. Ang report na tumbalikan sa Bagting 28, Kimberly Namuwa.
8: BBC Live Report.
7: Upat ka mga individual nakibang usa ka high value individual sa illegal nga droga ug tulo ka wanted person ang nadakpan sa nakinilaing operasyon na sa kapulisan sa Zamboanga del Sur niyatong Hunyo 9, 2026. Sa dumalinaw usa ka 27 anyos nga driver ug residente sa Santo Niño, Pagadian City ang nadakpan ato sa bypass operation sa barangay Anunang alas 10:47 sa gabi. Narecover gikan kani ang usa ka pakete sa gidudahang Cebu usa ka Suzuki Raider 150 nga motor motorsiklo ug baybas money. Ang suspect na samdan sa tuong abitiis samtang misulay ug ikiyasa, apan daling gidakop og karon anana sa kustodiya sa Dumalinaw Municipal Police Station. Sa laing operasyon, usa ka 48 anyos nga lalaki nga adunay kasong acts of lasciviousness ang nadagpan sa barangay Bagong Valencia Dumingag alas 11:20 sa gabi. Pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa korte sa Pagadian City. Samtang sa Pagadian, duha usab ka wanted person ang nasikop sa magkahiusang operasyon sa kapulisan na tungod sa kasong grave oral defamation. Ang mga nadagpan, usa ka 38 anyos nga housewife o usa ka 45 anyos nga construction worker. Ang matag-usado na piyansa nga 12,000 kapesos sumala sa mando sa korte. Ang tanan nga mga dinagpan, anaana karon sa kustodiya sa kapulisan na samtang giandam na ang tukmang kaso batok kanila. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Balofm o Radio Bagting.
6: Alas 5:40 na din sa tumpag managuban, mga kabagting o kabalkada, samtang sa Pikas Bahin na ang mga natalaw sa gikan sa Sultan Gerard kadayong gumikan kay dunay lalaki patay sa pagpamusil. Ito sa maong dapit o report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. 106.7
10: Radio Bagting. Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa wala mailing mga suspect sa barangay Pigalagan Sultan Kudarat Maguindanao del Norte niadtong Martes sa hapon Hunyo 9/2026. Gilang biktima nga si Mukhtar Baganday alias Bataga minyo og residente sa KM21 Barangay Alameda Sultan Kudarat dinaygo kini sa ulo og nawong nga mahinungdan sa kamatayon na nasuta sa imbestigasyon nga posibleng magkitaay ang biktima og mga suspect sa lugar sa wala pa ang insidente. Na-recover sa crime scene ang tulo ka special casing o usa ka bala nga gigamit isip ebidensya. Nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ng mga responsable o matino ang motibo sa maong krimen. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
6: Alas 5:41 na, pero ito sa pasudlo ng mga balita gikan ni Bagting 17, Florence of Imaguban pa mga nakalap o gawas na ining grave oral defamation mga kabagting o kabalkadas. Suspect nga, duha ka suspect ang nasa kote. Detalye sa report ni Bagting 17, Florence of Ima. BBC
11: Live Report. Otoridad sa managlahi nga operasyon na ang gingong doha kini kay pinangita sa balaod na nagumikan na sa kasong grave oral defamation ilalab sa Article 358 sa Revised Penal Code ang unang nadakpan kung nadakpan nga alas 5:36 ang takna sa hapon sa Puluyagan Pagadian mao kini usa ka 38 anyos nga ginang nga gingong nga lumulupyo sa lasang pitra nga dapit. O gadugang pa pagkalasing kung hindi istres sa pagtatak na sa hapon na malampuson nga dagpanusab ang lain pang usak construction worker sa may barangay San Francisco Pagadian nga nagpagidaron na o ga 45 anyos nga kiniusap ang residente sa barangay Puluyagan Pagadian na nasairan nga napagawasan kini silag mga warrant of arrest nga gipagula sa presiding judge sa Municipal Trial Court in City sa Branch 1-9 to the region Pagadian City nga pinisahan ng June 9, 2026 tumika sa kasong grave oral defamation o gadikin nga doon na kinibail bang girekomendara nga mukabat sa 12,000 pesos matag-usa kanila sa kasamtangan kinigibalog na sa pagdens nila kapsel o nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka usab batok sa nasangpit nga mga dinakpan na Bagting 17, Florence of Ima sa BLFM o Grudge Bagting.
6: At yung mga balita, alas 5:43 na mga kabagting o kabalkadas. Ito pagbalik update gikan sa Merkado Publiko. Uban pa mga balita gikan sa BBC News Center. Standby, kabagting o kabalkadas.
5: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Hala girl, grabe ka kaglowing eye. Unsa man imong sikreto?
16: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
15: Skin Shop? Asa man adapit?
16: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
15: Unsa man ilang baligya didto?
16: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
15: Safe ba na ilang products?
16: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
15: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
16: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
17: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
18: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
20: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
18: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
21: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
22: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
23: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
22: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
23: Sa may ibatin mo, sakit imong hawak ka na?
22: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Yun,
23: ni ito pa, murag magpangita na ka.
22: Magpangita, gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
23: So karon gimintin na lang ni mo?
22: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
21: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
18: Radyo Magbating.
6: Anita sa tuong talitapos nga bahin sa tuong pagtunol sa mga balita og kasayuran ini sa lanog sa bagtingan o diin kining atong tulumanon ang gipaluyohan gyapon kini sumayong kabubuton itong mga syempre minti magina nato tinguha ginato na malagsik itong panlawas sabi pa sa usap-usap nga panahon sige rin tagapiktuhan mga kabagtingog kabulkadas o diin kinahanglan usap nato nga mapamintain ang atong kapiskay sa panlawas sabi pa kadtong mga tao nga diin constipated pod nga nakasinati ang mga constipation o ganitong mga kinibitawng dunay mga infeksyon ang said Kugon herbal capsule makatabang kini sa problema sa UTI kon urinary tract infections, prostate cancer, constipation kung maglisod sa pagpagula sa langhugaw o ginaghanan pagkaayong natabangan na niniki basta Kugon lawas bas Kugon. Unya kung mga kabataan, usab nato diha aron nga mamayong healthy kanunay, especially rin mga panahon na mga kabagting o kabulkadas nga bukas ng klase, unya, dilipagid mayong kahimtang slakad sa panahon, Vitron Vitamins Plus Iron. Aron na sa mga batang nag-edad o 0 to 11 months, Vitron Drops. At yung mga nag-eskwela na nga mga kabataan as 1 to 12 years old, pataas pag yun. Kaya ang pataas na kanang 13 years old pataas, pwede na siya Vitron Tablet. Unya, Vitron Vitamins Plus Iron, ginamakini sa RSV Trading, FDA approved, mapalit kinis na kanya butikag pharmacy sa inyong mga lugar. Ano yung pangalan? Vitron Vitamins Plus Iron. No galakip na usap mga kabagting o kabulkadas. Sa inyo asab nga kanibitong pagpatungha sa inyong mga kabataan. Hangtod sa pagkakaroon bukas pagit gihapon. No? Hangtod pa ni sila. Karoon na. Taman kay Friday is Independence Day. Monday is holiday. So this moment na may chance nga mapa-enroll ninyo yung mga kabataan, mga kabagting o kabulkadas. Standby sa ang market ha. Si Mapesi, kung si May Pagan Educational Center Incorporated, ang enrollment nila is hangtod nining mga takna or kining adlawa. It's sa 11. Halindi man ang 12. Kunya 2026-2027. Enrollment fee is 2,000. Kunya ang ilahang klase nagbukas na tong June 8. Kunya alang ni sa mga, syempre, ang langitan niyang kanin sa preparatory, langkuban kini sa nursery, kinder 1 and kinder 2, din sa elementary is 1 to 6. Kunya small class size lamang sila nga 25 kabuok mo nang digi ka problema kay ma one on one ginang yung mga anak full air condition na sa bangilang mga classroom sa nas dugang ka sa yuran text or call 09-51-835-7196 na ang ilahang cellphone number na ilahang lokasyon na sa Bonifacio Extension San Jose Pagadian City you can text or call sa mga number and then ato mo alas 8 sa buntag padulong nag alas 5 contact na sa hapon. Building minds, nurturing hearts, one family, one Sima Fessy. 106.3 L. Yaka, standby na nga itong update gikan sa Merkado Publiko o nga ito ang presyo nga pag sayran. Uy, kanindot sa mga bulad. Papa kay nigbulad ning pagadian mga kabagting ang kabulkadas. Lami pa jud kayo ni silang timplada na rin ma-afford na ito nig ato gining paliton. Ay lang po nang kinilo kung bugat na po gayo. Pwede na po gramo. O, di ba ka? Usapay naadi ha? Ang detalye sa report, update sa mga bulad, precious bulad sa pagadian ni Bagting. Painti siya ti Daryl Ayaay.
0: BDC Market Report.
6: Good morning, Yang.
1: Yes, Bagting, this is I. Mayong buntag ni Modehay, labi na sa itong mga suking pig paminaw. Live kita diri karon mismo sa Merkado Publiko, particular sa may bularan nga bahin. Ni mga orasa ato itunol kan sa tangang presyo sa bulad gadu na pagkunhod atong sayran ang palot pot 160 ang kilo balot to 40 lupoy tap ang 160 mulmul bayot kay 20 mulmul bukan 160 katambak to 80 red sal 160 kasig 200 bangus to 20 hasa 200 marot to 50 ito 180 anopin 360 tanluran to 80 swasid to 40 sigarilyo 150 Tayapan 200, ubod 400, sap-sap 160, putian 360, danggi to 20, rumpi to 40, pandawan to 40, pusit 1,000 ang kilo, dilis 800 nga 807 ang kilo, bulinaw 400 nga to 800 ang kilo, o ang boneless danggit 120 per gram, o 1,200 ang maong kilo. mao kata kasamtang ang presyo sa bula din sa merkado publiko. Ako si Bagting Bain, siyete dari ni Kataya ay sa Belasem o Radyo Bagting.
6: Daghang salamat sa mo ang mga balitang may kalabtanan sa bulan. Manang ako nakadungog mo ng precious bulan na Laguna dito sa merkado. Nasa bularan section dahil ni bularan section sa kinibitong pagadian sa ti going ka nga to sa wharf area. 5.54 na mga kabagtingog kabalkada samtang duha ka pamilyang nagrido sa basilan hingpit ng gitapos. Ang detalye sa report, tumalikas bagting 29, Cherylo Nyotli Razan.
0: BBC Live Report.
10: Gitapos ang dugay ng panagbangi tali sa Mingkong ug Maro clans humana formal nga gipirmahan ang peace agreement niadtong Martes, Hunyo 9/2022 sa headquarters sa 1101st Infantry Gagandilan Brigade sa Barangay Tabyawan, Sumisip, Basilan. Ang kasabutan gihimo ubos sa programang pagsulot dok pagduwa a pagbanta o sa ka community based peace initiative nga nagtumong sa pagresolba sa clan conflicts o pagpalig-on sa panaghiusa sa mga komunidad. Sa maong seremonya ang duha ka pamilya misaad nga tapuso na ang panag-away o magtinabangay alang sa kalinaw o reconciliation. Gitambungan kini sa mga opisyal sa gobyerno o militar nga nagpasiugda sa importansya sa kooperasyon aron mapadayon ang kalinaw o kalig-on sa Basilan. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting.
6: Salamat sa mong mga balita kasayuran kay mas nindot maginang istoryahan ba mga problema dili na mabot sa punto nga din mahunusan kinabuhi ang matag pamilya ba ini nga tong tulumanon no, usab nagpaluyo ni ini nato mga nagpangutana kung asa ra sila kapalit og kanibita mga produkto sa Yes to Health. Ingon man ang Yes to Health Clinic and Pharmacy na ana diri sa Pagadian City na sila mahimutang sa Pulmonis Building at bang nasa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Unya, gawas ni Ana, doon na sila yung mga produkto na diha na sa maong klinika at the same time parmasya ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea. Doon na po yung Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 Soft Gel Capsule. Akit ng Premium D3 Coffee Mix o Fusionex Plus, Turbo for Men Enhancer. Ito mga kalalakinan, o ingon man Clear Skin Herbal Soap o Seize the Pain. Adya sa Yes to Health Clinic diha sa May at bang sa Gate 11. Ting kay mga kabagting og kabulkadas. Na diha sa May kinibitong at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. A557 na dinis nung pagpanaguban. Naghanan mga greetings sa tong hatagan og pagtagad pero sa dili pa ang resulta. Resulta kay 316 is 9 PM na yung resulta. 316 mo na yung resulta kagabi mga kabagting og kabulkadas. O ga, kung mga nakabalo na, oh good. Pero mga pagkabalo, kamo na kung ingnan. Ito 316. Okay, anita sa to ang mga resulta na mga kabagting og kabulkadas kay humana di ay. Roberto Janon, may buntag sa Barangay Nangka, Dina, sa Muangga del Sur, Johnny Cuba, may buntag usab sa Don Jose Dina sa Muangga del Sur, and Don Tormes dia sa Kamalig Dumalinaw, Amy Vasailahi, may buntag, Rosalie Daliripin, may buntag, budaw diha sa Mulom, Lapuyan, sa Muangga del Sur, Olga Lakip na usab ni Merle Templado, good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, diha sa may Kulumulave, Yes Lumad, si Ma'am Merle Templado, dayon si Jocelyn Bargayo, sub listening from Poblacion San Miguel, buntag ganin nyo dihang tanan. Oga, ni Kuya Luloy Baino nga nagbiyahe na. Sa iyo king nagbiyahe ni. Oga, ingon man kisa pa manidere. Okay. So, thank you so much guys sa makanunayon inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe. Ini sa tuang tulumanon nga naghatag po nato. Oga, kusog. Oy, grabe na gina. Kusog sa pagpadayon mga kabulting o kabulkadas. And, good morning kaninyong tanan sa mga viewers nato diha. Wala na nagpa-mention pero kanunay nga nagpaminaw daghan usab kaayong salamat. Bueno, wala na may igong oras sa pagpadayon ha. Inisto nga tulumanon si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. O gahangtod sa sunod, higayon, puhon. Wala ba ko'y nakalimtan nga masahon? Kasi may makalimot ba? Anita sa gikan sa panultihon. da. Panultihon chapter 29. Yeah, verse 25. Hindi kay klaro na yung ganyan ito'y padayag na kaninyo. Sige, nasa makadaot kanimo ang pagtagad sa gisulti sa ubang bahin kanimo. Apan makaayo ang pagsalig sa Ginoo. Ang salamat ug may buntag ginatong tanan. Oh, God bless everyone.
2: 106.0 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
19: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
9: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
24: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
24: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
2: Southland Plus Gold.
5: ako dahi sigari. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, rad

0: City International College. Kuno sa unya ang mahimong findings sa tuang taga Bureau of Protection sa tuang kapulisan og lakip na kabagtig ka balkadas, kung doon na ba sila'y makita no, nga suspect bahin sa aning pagsunog sa mga tulunghaan. Di ba? So, di na gyud angay magkumpiyansa karong mga panahuna. Kaya di na to matag-an ang pangisip sa saka individual. Di ba? Doon ay uban nga gusto lang gyud nga magsabwag og kagubot, gusto lang gyud og gubon ang usa ka institusyon. Ingon ana ang pangutok sa ubang mga katawhan kabagtig kay balkadas, no? Kung dunay kasuko pananglitan sa instructor, no? Sa professor, ayaw iangin ang eskwelahan kung may labot ang pasilidad, di ba? Wala labot ang pasilidad kung galing adunang may kasuko anang professor. Ato ba nga ang professor kung kinsa na ugaling ang aduna mo'y kasuko, dili kay ang kanang pasilidad iyong pahimungtan, unsa pa may magamit sa mga estudyante kung ugaling maguba ng pasilidad. Di ba? Muna giingon kapag di kabalkadas nga ayaw ninyo angin-angina ang walay labot. Unsa'y sala sa pasilidad nga mo may pahimungtan kung ugaling aduna mo'y kasuko. Stilan lang yun. Anyway, kapag di kabalkadas, break sa mga kadiyot. O sa itong pagbalik, no, atong isgutan usab ang mahitungod sa panawagan sa Department of Health kalabot niining pagpakigbatok sakit nga dengue kabagtig kabalkadas. Atong sahiran unya sa itong pagbalik diri paghihapon sa tulmanon ang bagtingan sa katawhan alasay sa 27 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dai si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Radio Magbating.
12: Katawan 106.7
11: Radyo Magbating.
0: Alas ay sa imedya na itong oras sa Kabagdi Kabalkadas, balik na dito ito ang pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan. Isabihan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM, ang buntag di ay ni Vanix Abamunga. Good morning po ni Juanita Sasal Calderon de Laon sa Puroka Malinawon, Barangay Kulumulabi sa Bangi del Sur. Emblar Analin, good morning. Ayon man ni Sir Dundon Tormes, may buntag usaba. Diya sa Kamalig Dumalinaw sa Bangi del Sur. Good morning sa tanan, nga nagpaminaw. Mga Kabagdi Kabalkadas, ito ang tulaman noon sa kanunay. Inabagan usab kini Kabagdi Kabalkada sa GPM 88 International Manpower Services Corporation alang sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 23 ngadto na sa 44 anyos nga gusto nga trabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers sa manalamang sa nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, Qatar og ingulakip na usab sa Saudi Arabia. Ay napaglangan, adto na bisita sa buhatan sa JPM 88 International Manpower Services Corporation with a DMW license number 119-LB, no? 2025-R. Kung nadiin Kabagdi Kabalkadas, sila ang nagpahibalo nga mudawat sila, maskin pa og first time pa kang abroad or baka ex-abroad, no? With or without a passport, as long as a physically fit o willing mong mutrabaho sa gawa sa nasud, pwede kayo mong mu-apply sa JPM 88 International Manpower Services Corporation. Nagtanyag sila og libre nga pagkaon, libre nga kapuy-an pa sa Manila, libre nga pasahe paingon sa Manila, og labaw sa tanan, libre nga paghuwag passport og libre medical. Nang inapaglangan, no? Alang sa inyohang pagtrabaho sa gawa sa nasud, kung gusto mong mulangyaw, o, bisita na sa buhatan sa GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang kini Kabagdi Kabalkadas sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Nga pwede niyo makontak sa cellphone number 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. O pagkikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. No? Kini si Miss Jacqueline, o sa kini siya ka maabi-abihon nga kining individual, no? Kaya mo akumudar o taman sa inyo ha? O kung sa man ang inyong panginahanglan nun, Kabagdi Kabalkadas, kung sa inyong mga pangutana, kabahin na sa nining GPM 88, International Manpower Services Corporation, no? So sa pay mong ipaabot, apply na, no? Kung ugaling gusto kang motrabaho sa gawa sa nasod, isip domestic helper sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar o sa Kuwait. Okay? So daghan nag nakatrabaho sa abroad, pinaagi sa nining GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nga wa sila nagmahay nga kini ang ilahang giduol nga recruitment agency tungod kay natabangan gyud sila, napahiluna, no, ang ilahang pagtrabaho sa gawas sa nasud Kabagdi Kabalkadas siya. Dayon pag niabag sa tuwang atulumanon sa kanunay ang National Irrigation Administration kuniya padayon paghapon kini nga nagpahibalo or nagpasa kini nga nagauhang sa publiko nga sa gayon nga do na moy mga reklamo, mga pangutana, kabahin kuno sa may programa sa National Irrigation Administration, ilabi na ni adtong mga dunay basakan o kontaka ang cellphone number nga 09-85-824-4566. 09-85-824-4566. Kuno galing aduna mo yung mga pangutana, no? Kabahin Kabagdi Kabalkada sa programa sa buhatan sa National Irrigation Administration. Oh. Ang imong sugyot o reklamo, kabahin sa irrigasyon, dakong tabang sa ilahang pagpaservisyo. No? Isubmit ang inyong reklamo, pinagi sa email o baka sulat o tawag, sa tuang cellphone number nga gihatag. Ang tanan ninyong ihatag ng mga kasayuran nga ito silang buhatan, mga magpabilin kini nga confidential Kabagdi Kabalkadas, no? O makasiguro mo, nga kung ugaling, adun na mo yung mga reklamo, no? Sulod sa usang aduna sa duha ka adlaw mahatagan og unsa man pagtagad ang inyuhang mga reklamo. Inana kapaspas ang ilahang pagabuhaton aron lamang nga masiguro nga mahatagan og kasulbaran kung galing adunay problema, no? Adunay mga adunay may mga reklamo labi na naning kabahin sa agricultural land nga gi-convert into commercial land nga wala ning agi saktong proseso, no? Pwede kimo nga mo unsa man muduol dito kabagtig kabalkadas. Alas 6:36 datong oras. Samtang laki po sa niyabag sa patulaman noon, no, mao kining Iliana Bibio College, the builder of future leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagadian, doon ay kursong Gitanyag, sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, at BALS. Ang Iliana Bibio, sa kapribadong tunuhaan, nga doon ay ubos kayong tuition fee. Pwede ka makapili sa mong klase, buntagon, hapunon, or panggabi, manain na paglangan, pa-enroll na sa Iliana Bibio College. Jose de los Reyes, Ukaya, good morning, Desambay sa Nakaban, Misamis, Occidental. Alas 6:37 na itong oras, gabagdig kabalgadas. Sa ito nang ikaingon ka ganina, nga usas ito ang mahisigutan sa karong buntaga. Mao kining kabahin sa kampanya sa ito ang Department of Health. Gumikan kay nagsugod na mangod ang ting-ulan. No, basta ting-ulan, gabagdig kabalgadas, musiaw gayod ning lamok. No? Ang lamok, raba karong mga panahuna, kay dili na mahadlok kung unsaman, mga insect repellent, di ba? Dili na mahadlok kabag digabalkadas. O na giingon nga ning kuha na pod, ning improve na pod ning ang tuang mga lamok. Dili mahadlok o kung saan may gipanggamit ni mo nga mga insect repellent. Muna kabag digabalkadas nga kinahanglan ta nga maminaw sa kampanya sa Department of Health sa pagpakigbatok nining sakit nga dengue. Kaya ang kining dengue kabag digabalkadas o sa kinisya ka makamatay nga balatian. Sa higayon, nga dili kay gilayon kini mahatagan og pagtagad, no? Bisan pa man aduna kay sintomas nga gibati kun ugaling dili ka magpakonsulta sa mga health centers, di ba ka dili ka magpa-admit kabag digabalkadas kun ugaling nanakit ang imuhang kining kasukasuan, no? Nagsukasuka ka, gisunggo, o ingon man, din mo kay rashes, o guban pa nga mga sintomas sa dengue, so muna ang resulta kabag digabalkadas nga posible kang mamatay, no? Ang dengue katambalan, pero kung ugaling imo mapasagdan, mutaliwan, gikan ng mabos kalibutan. Kagahapong adlaw ato sa gipahigayon nga media forum kabag digabalkadas, highlight gayod ang dengue, no? Ang sakit nga dengue, nga diin kabag digabalkadas, giingon nga padayon nga nagkataas, no? Nagkadaghan ang kining kaso sa dengue. So muna'y giingon, nga dili taangayan nga magkumpiyansa, ilabi na nga ating ulan karong mga panahuna. So atong paminawon, ang tipik sa mga pamahayag ni sa tuang nurse one, nga si Kurt Brian Larubes, kabag digabalkadas, no? Kabahin na niining update sa atuang matawag og kaso sa dengue diri sa Zamboanga del Sur kabagtig kabulkadas, no? Ang atong atong tanawon kabagtig kabulkadas kun unsa ba nga mga lungsod, no? Ang dunay pinakataas nga kaso sa dengue, top 10, no? Top 10 nga mga lugar diri sa Zamboanga del Sur nga dunay taas nga cases sa dengue. Aniya ang pamahayag ni ni Nurse Larubes kabagdig kabalkadas na sa tuang kining IPHO diri sa Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
12: Ang kinatasan nyo na ito karoon is siyempre, ito sa kinadakag population. Kaya naka mag-cases po na population. Natas sa Pagadian, ang highest karoon na case. Kung yung kag, ang sunod na sunod sa Pagadian, natay Margo sa Tubig, ikaduha, Kabina, dayon ikatulo, Lapuyan, dayon Mulabe, Dimataling, Dumalinaw, Lakewood, Bitogo, then Gipus. Muna kuha na ito. Top 10, kinatasan ang Pagadian City. Kung anong kinatasan mas, siyempre, naka mag-population.
1: Sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: So, boto kabag ni Gabalgadas, notifik sa pamahayag ni Nars Larobes, kabahin nga sa pangutana kagapon sa media kung unsa bang lungsod ang pinakataas o kaso sa dengue. So, naguna kabag ni Gabalgadas ang pagadian. Kaya syempre, ang pagadian kay aduna may taas nga population kabag ni Gabalgadas, no? Taas o population, so doon na gayud akong puruhan nga mutaas usab or taas usab kining og dengue cases. Gisundan kini sa Marcos sa tubig kabag ni Gabalgadas, no? Nga ang Marcos sa tubig nikabat sa 268 ka mga dengue cases niadtong sugod niadtong 2025 buhangtod karong bulan karong bulan na, di ba? Motoy pagpaklaro. Oh. Niadtong nakalabayng tuig kun imong ikumpara natong 2024 medyo ni os-os ya, di ba? Pero wala ni nagpasabot kawag ng Gabalgada sa nga ni os-os, no? Dilit na di na ta ang magkuan, mahimo na tang magpakampante. Gumikan ka ang kinimanggong dengue, no, nga kining dala sa lamok. Delikado gid kaayo ni, di ba? Sumona nga ang auhag nila, no? Nga unsa man kinahanglan kabag ni Gabalgadas nga batasanon ang pagpanlimpyo sa palibot. Kinahanglan nga ang breeding site sa lamok inyuha gayong siguraduhon nga maingon ta kabag ni Gabalgadas nga inyuhang mayabo kini bitong mga tubig bisan paglimpyo na ang tubig. Kung galing mahimo nang magpundo kabag ni Gabalgadas, no? Pwede na siya nga unsa man. Pwede na siya kabag ni Gabalgadas nga itlogan sa lamok nga mamahimong mo'y magdagdala sa sakit nga dengue. Di ba? So, mauna nga karong mga panahon na kiting ulan ra ba? So kinahanglan gayod nga makighiusa ta sa kampanya nining Department of Health kabahin sa pagpakibato kabag ni Gabalgadas sakit nga dengue. Hinoon, walay mga lugar dito sa Zamboanga del Sur nga matawag ta og kining hotspot area or matud pa ni kining Nars Larobes sa gahapon, ang hotspot is dili pwedeng gamiton nga terminology sa Department of Health, no? Pero yang gipaklaro nga wala gumikan kay katag-katag, no? Katag-katag kabag ni Gabalgadas ang nangataptan or naining sakit nga dengue. So mao na nga ang ilang auhag, no, nga batasanon gayod sa kanunay or mas maayo nga buhato nato ang kining nahimo nang 5S sa kabag ni Gabalgadas, no? Unsa man ning kuan 4S man sa una, di ba? Pero karon kinahimo na ni siyang 5. Mo ni siyang matud pa ang kanhi nga 4S nga kontra dengue mas gipalig-on pa sa Department of Health o gihimo na niya kining 5S kabag ni Gabalgadas. Unsa man ning 5 ka S? Search and destroy. Oh. Pangitaa, no, og ingon man gub-a ang breeding site sa lamok. Oh, mo na una nimong buhaton ha? Search and destroy. Pangitaa o gub-a ang breeding site sa lamok, buot pasabot, panlimpyo sa imuhang palibot aron nga di ka makasakit og dengue. Ayaw pagdinamak. May lang ka magpagwapa, may lang ka mamutang og kining na puro kuan sa imong naong nya imong palibot kay pagkahugawa, maulaw ta. Kung unsa ka kagwapa, kung unsa ka kaariyat sa imong lawas, ariyat yan. Kung unsa ka kaarte sa imong lawas, dapat inana po ka kaarte sa imong panimalay, sa imong palibot, kabag ni Gabalgadas, o inana po ka kalimpiyada. Di ba? Unsa pa may, unsa ka laing nga ikaduha nga S. Ang ikaduha nga S, kabag ni Gabalgadas, mao kining gitawag o ga self-protect. Oh. Kung dili mo ganahan mo gamit og insect repellent, kinahanglan nga magjaket, kinahanglan mo nga magkarsunes, og labaw sa tanan panahon sa pagkatulog sa kagabhion, ang inyong nga buhaton unsa man. Kinahanglan nga magmuskitero mo. Oh. Kay aron nga makalikay mo sakit nga dengue. Ikatulo, seek consultation. Sa higayon nga doon na naging kasintumas kabag ni Gabalgadas nga nasinatian o imuhang nabantayan si mong lawas, pabalik-balik ang hilanat o sana sa mga kuyaw nga na doon na kay dengue, no? Di ra balalim yun ang magkasakit ng dengue. So kinahanglan nga magpakonsulta gila yun. Ang sayop matod pagkabag nagbalik ka na sa makatauhan kay ayha na mudangop sa buhatan sa mga health center sa doktor kung ugaling grabe na, no? Nga na bitawang niabot nagpila ka adlaw o semana nga ang imong hilanat kay paghapon na ulian din daghan na kag mga sintomas nga gipamati pero imo harang gidala-dala. Oh, delikado na nga mamatay kabag nagkabalkada sa unsa ka individual, no? So mao na nga kung ugaling aduna na imong mga nabantayan nga rashes, no, sakit sa kasukasuhan, pagkalipong, suka-suka, presentabi sa nagkaon. So pakonsulta gila yon dito sa inyuhang pinakadol ng health center. Ikaupat, support fogging in outbreak areas. O, di ba? Kung ugaling walay fogging, o daob-daob, pero kinahanglan nga inyong pagdaob, walay apil ng mga plastic o katong mga cellophane. Kay, dakpon-pon mo sa Department of Environment and Natural Resources or DENR. No? Gi-allowed ang daob kabag di kabalkadas basta katulang mga sagbot. No? Katong mga dahon sa kahoy, mga kahoy baka or bunot. Pader, wala na yung bunot. Ano na lugar? Di ba? Oh, nakakita na ba ka mo o milagro sa Ginoo? Bitaw kabag di kabalkadas. Daob, no? Paaso ba? Kikining fogging, paaso man ni siya. Pero doon na lang kimikal nga gigamit, di ba? Pero kung di mo gusto o nang makalanghap mo kimikal, o oh, pagdaob mo diyak bunot, manay oso mas bukid, bunot. Gawas ang bunot nga himog kuan. Kining ilimpyo sa imong sampot. Anyway, ang ikalima, kapag di kabalkadas, kay kining giingon o sustain hydration. Oh, sustain hydration. Kinahanglan nga, unsa man. Kanunay ka nga, may na magtubig. Kaya kung ugali magkabag di kabalkadas, no, kinibitawang maingon taog magkasakit o dengue, di ba? Usa sa kikinahanglan gayon, mabito na uban, kaya magamit o tawa-tawa, kay aron daw nga maulian, pero kung buto na hunaon, ang kinimanggong atong lawas, kung ugaling matakbuyan ng sakit nga dengue, na kinahanglan o daghag fluids, di ba? Daghag tubig ba? So mauna nga, wala gayoy kuan, wala gayoy clinical study nga nigula, no, nga ang tawa-tawa maayos sakit nga dengue. Oh, di ba? So niki ipalihog ko og clinic sa kuan. Kini bitong kadali ha. Kining wala kaabot og kuan, wala kaabot og 1 minute. Kini sa ikaduha niki katong kining babae bitaw kining 54 seconds mayata ni siya. Okay. So in terms, nag-isigot man tag mga herbal, kabag di kabalkadas, no? Kaya sagad mag-una itong mga katawhan, mo ingon tang, kung masakit o dengue, di ba? Paimnon o mga herbal. So, unsa ba'y hinungdan, nga nung mingon nga, ang uban, diba, mingon nga, dili mo to ang mga doktor, nga epektibong herbal, kaya dili makasapi ang mga doktor. Mamanay, sagad sa mga isulti sa mga pilosopo ng mga tao. Okay? So, kung buto na naon, wala may kuano, wala sayop nga mutuo ka sa mga herbal, pero doon naman ko yung mga peligro ba nga dala sa herbal kabag tigkabalkadas, di ba? So, atong paminawon, ang pamahayag usab ni Ma'am Michelle, no? Aki Singson. Nakalimot, mga sa pangalan ni Ma'am Singson, eh. Tato sa isa kapapil na to, na ako. Oh. Anyway, kabag tigkabalkadas, iyahang ipaklaro, kabahay na sab niining tuo-tuo kining mga herbal kabag di kabalkadas, no? Kung nung sabay, nga nung wala pag yun yung tao ni napamatudan, nga epektibo bang mga herbal, kay lagi, posible matud pa nga kini ang makahatag hinoon o dili maayong epekto diha sa imong kalawasan. So, ano yung pamahayag usab ni Ma'am Singson? Sa ito ang pagpanaguban paghapon ang bagtingan sa katawhan.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
13: Pwede yung pagtatano nga, agad sa ulba nga gamit o mga alternative nga herbal na tanggal, isa ka tanggal sa ato ang dengue. So, based sa ato, sir, clinically, hindi siya advisable nga magtabal na pala tagun sa unsa sa to pahinalay. Kay isa sa ni nga mahalo sir nga mas malalaan ang ato ang pasyente. Kay basin unsay lang itambal na mahalo stay too hard. Mas o nahilo ba sila? Also, ato ang yung number one sir nga best advice mo galing na natin mga ipang-assign po at under Department of Health natin mga nurses assign sa mga bukid-bukid. Sila na sir number one nga maghatag og assistance sa mga lagyo na gyud ng mga komunidad na lagyo na gyud o magita areas na to. Nga sila hintayaton kita sir ang mga katawhan nga mo-reach yun sila o medical assistance sa ato ang mga health centers.
14: Radio Magbating.
0: Sa moto gabagdag gabalgadas no ang pagpaklaro sa tuang taga Department of Health mahitungod nining herbal. Walay sayop man nga mogamit og herbal actually, di ba? Kay di man gani mawala sa tuang mga Pinoy kini mga tuo-tuo sa herbal, di ba? So gani lagi tawa-tawa, laki nga kapayas, nga pagampaita, nakasulay gyud ko ani, kitusukan nga gidinggi ko mo sa maratol ta kita glamok. Oh, dili lang magkadinggi, promise. Kapoy kay sa katanan, gawas nga gasto gabagdag gabalgadas, no? Maingon ta nga murag maratol ka ano man tungod kay lagi limang ka nga kuno galing mapasagdan nimo ang kining maong sakit posible ka nga mamatay oh mo na nga bintaha natong akoa nga time magdinggi ko kay na dala ra sa akong lawas murag ligon ra akong immune system kay nadala ra man no nabatukan ra man ako ang kining sakit nga dinggi nga ayha pa ko nagpa-admit kabagdag gabalkadas kundi anaan ako sa kining kuan recovery process no gikan sa hilanat nga duha ka semana mo nagingon ko hilantan gani mo og usa or kining pinakataas nang tulo ka adlaw mas maayo gud nga magpakonsulta gilayan sa doktor kabagdag gabalkadas kay sa kuan lang personally ha akong hilanat gidala-dala nako hanto ni abot og duha ka semana on and off ang hilanat, panahon sa buntag, bugnaw, pag-abot sa gabi, kay murag gabaga akong lawas, kainit. Pero, kaya ras akong lawas, kabagdig gabalkadas. Diba? Na yung mga inani nga tao, ako nugaling, likon lang ikag immune system, kaya ragyod nimo ang kuan, kining imong lawas, nga daladalaon. Hangtod, nga ning abot sa point, kabagdig gabalkadas, nga adunan ay rashes, nga nanggawas ako ang kining lawas. Dito na nakuyaw-kuyawan ang akoang kining nakuyaw-kuyawan, tungod kay ang rash is sintomas sa dengue, di ba? Pero swerte lang itong akua, kay matutpan Dr. Navarro, swerte ka kay ang imong rashes, dili ingon nga kining mo'y paggagawas, mo'y pag-epekto sa kining dengue. Kung dili, ning gawas ang akong rashes, nga for healing na siya kabagdag gabalkadas, no? Moto nga na-admit ko sa ospital, pagkaugma gipapauli ko largo kay unsa pa man day pulos nga no nagpa-admit ko nga ako ang kuan kining pag-admit is for healing naman ang ningula nga rashes so swerte ko ningon ana man ugaling pero kun ugaling dili inana ang mahitabo kabagdag gabalkadas so delikado kayo no samot na kun ugaling kana bitong sungguhon na mo kana gid may kuyaw matud pa mao na nga kinahanglan no nga dili ta mag padingol-dingol bahin ning kampanya sa Department of Health gani-gani niadtong mga panahuna basta pag ingon si Dr. Navarro nga kining for healing na ang akoang for recovery na ang akoang paggawa sa rashes pero giinom pa siya pag tawa-tawa galata di ba kanang tawa-tawa kay mo lagi giingon nga epektibo pero sa tong kaingon kaganina nga ang itong lawas, once nga mataptal sakit nga dengue, nakinahanglan yun og mga daghang fluids. Sa muna nga ang tubig, tawa-tawa man na, kaya imong gilat-an, mantag imo nang giusap da na, kaya makayong tag-epektibog yun. Pero mga gilat-an, sa muna na doon ay tubig. Ang pinakapait nga ko ang nasilatian, gawas na itong, unsa itong, kuha na nga mura o gatas ng imong imnon, oh, nga tambal po sa dengue, na mapalit na sa mga sa kinimbutika, ang pinakapait kining duga sa kapayas nga laki. Sagulan pa ni mog itlog sa pugo nga murag modigwa gigag taman kun di masulod si mong kutukuto o ginawaan, di ba? Unya, maingon ta nga kining imo man ang gisulayan nganong pag-abot sa doktor mingon magdili epektibo. Ang giingon sa doktor sa itong mga nurses, dili nila advisable ang paggamit ng mga herbal tungkol kay base no niya dunay dili mayong epekto, no, pwede kang mahilo. Tinuod man pod, no? Kay kung kani mo gatong tuo-tuo kadugayan kabag nagkabulkadas usahay mora po hinungdan kung ngano nga mamatay ta. Tungod sa tuo-tuo, no? Nga makahilo dayto yung maingon nga tambal anang hindingge. So muna nga mas maayo nga mo konsulta gilayon sa doktor aron nga makalikay ta sa maong sakit kabag nagkabulkadas siya. Dugang papamahayag at umbalikan si atuang nurse si Kurt Larubes kabag nagkabulkadas siya. Mahitungod paghihapon nining dingge, no? Nga kini nga atuang hatagan gayud akong pagtagada. Tungod kay usa kini kakuyaw nga balatian kining dingge kabagting og kabalgada siya.
15: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
12: Ang pinaka natural na to, no, na pamaagi aside sa paggamit ng synthetic nga mga insecticides etc. diha para kontra sa labok, ang pinaka natural way is paglimpyo ra gyud. Search and destroy. Tagtango na ito ang mga breeding sites sa ito ang palibot. Imagine ninyo, ang saan kakuha ng breeding site. Example sa isang breeding site. Kanabing taong sa bukid, sapo sa bukid, kanang na-breeding ako ng lumi.
16: Bagol.
12: Oh. Natiwag mo lang siya diha. Naulan na, napunuhang tubig. Kanang tubig niya, limpyo na. Pwede na siya mahimong breeding site. So, mangunta na ka, sir, sa pinaka-natural nga way nga aside sa synthetic na paggamit, pinaka-natural nga buhato na ito is manglimpyo sa palibot. Mawag yun yung pinaka-natural way nga buhato na ito. Basic yun na siya. Kaya na magpasok, kauwan na siya sa nagpa-fogging ta. No? Correlation na sa nagdawa. Kaya unsa may ipagawa sa akwan, during fogging, di ba? Aso?
16: Aso.
12: Oh. During nagpa-aso po ka, inyo na po nag-ibugaw ang lamok nga naadya currently na sa inyong palibot. Iyo na siya gipahawa kadali. Samtang na aso, di ba? Ganun, sa ganahan na mubalhin na ng lamok. Butabong na siya isa ka area na na sila ay pwede mapakan. Okay? So, wala na itong aso, mubalik na po. Especially kung na ay breeding site nila dito, wala na tandog, magbalik-balik yun na sila dito. Anay ka na siya.

Motor kabag di kabalkada sa Klaro ang pamahayag sa Department of Health sa unta inyuhan ning hinumduman sa kanunay alang sa tong kaluwasan. Kalisod kayo magkasakit karong mga panahuna, mahal pa kayo mga palitonon na nuna pa pamilya nga magkasakit gumikan sa dengue. So kuyaw ang balatian nga dengue kuno galing mapasagdan pero kini kayang katambalan na. Wala wala pa yung oras. Salamat sa pagkikuban ka na ako. Hantun na lamang sa ugma pong adlawa. Testo naman nun ang bagtingan sa katauhan. Salamat, may buntag. Alas 6:58 na.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nangumah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
9: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Radio.

0: kinahanglanon ang serbisyo o supply sa komunidad nga naapektuhan sa linog.
1: Ang balitang negosyo, mga kabagting o kabukada, atod ka nato sa AB Gadgets. Pagadian, ang itabaka mong barato pa di kalidad, 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na sa AB Gadgets. Pagadian. Ang AB Gadgets, pagadian, o doon ay line-line branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita.
3: BBC Sports Balita.
1: Naputol na gayod sa katapusan ang talagsaong knockout streak ni Wild John Mindoro. Humanya makuha ng Osaka, kumbinsidong unanimous decision batok sa Mexicano nga si Elias Espada sa ilang 10-round super middleweight nga enkwentro dito sa University of Texas sa United States. Ang lumad nga taga-Dumingag sa Buanga del Sur nga si Mindoro na ilhan isip bugtong Pilipino nga dunay limpyo nga record dinta ng daog pinagi sa knockout ni Palo Kapak ang Espada pinagi sa unanimous decision. Tungod nini nga kadaugan na preserbar ni Mindoro ang iyang kalimpyong record kung ang iyang limpyong record nga dunay 17 kadaog, 16 ka knockout o usa ka draw. Ang 26 anyos nga si Mindoro dali nga nakabawi sa iyang ritmo o nakapaigog kusgan kaayo nga overhand right nga may nak nga maoy nakapahigda kang espada sa luna alang sa bugtong knockdown sa maong away. Swerte na lamang nga nakabawi si Espada sa mas agresibong miabante sa ikaduhang bahin sa pinag-inkwentro. Apan nagpabiling kalmado si Mindoro og nakahimog igo nga puntos aron masiguro ang kadaugan pinaagi sa unanimous decision.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! Balita!
0: Sa balita sa Kaimsog sa Panlawas, aktibo nga miapil ang Department of Health sa Buanga Peninsula Center for Health Development sa 2026 National Mayors Forum nga gihimo ni atong Hunyo 10 Hunyo 9 ngadto 2026 sa New Frontier Theater Quezon City. Misalmot usab sa maong forum ang mga mayors gikan sa nagkalain-laing LGU sa Pilipinas, ilabi na kadtong nagpatuman sa Pilipina Multi-Sectoral Nutrition Project uban ang mga development partners o regional directors. Usa sa highlight sa kalihukan, mao ang Municipal Alagang Pinas Award diin gila ang mga outstanding LGU champion. Ang suminot si Diaz, samtang second runner-up ang Liloy ZDN o Gipol CDS sa lain-laing kategorya sa Nutrition Governance Initiatives.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS o Bayobail Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Nasayot ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagding o kabalkada? And of course, bagding 27, sa ngalan sa imong papa?
0: Lito.
1: Lito, ah, maog yun yung mga pangalan. Imanike, ha? Nico? Nasayod ka ba nga doon agyoy mga ginikanan nga maglisod sa paghinomdom sa ngalan sa ilang dinosinang kaanakan? Hinungdan nga nauso ang one is to all nga pangalan isip kasulbaran sa ancient romance na dili masayop sa pagtawag sa ilang mga anak nga babayi o lalaki o gamitan na lamang nilag numero. Aron doon ay kalainan sa magulang nga tos kamanghuran. Nasayod ka ba nga sa maong kapanahonan? Ibase sa mga ginikanan ang ngalan sa amahan nga doon sa ilang mga anak, mababay man o malalaki. Sama na lamang ni Julius Caesar ang iyang babaeng anak ipangalan og Julia. Kung kondo na pa'y dugang anak nga babae, pangalan gyapo nila kiniog Julia aron dili mataligam-an sa pamilya ang ilang mga anak kung pangitaon nila kini. Sayod ka ba nga kung parihatanan ang ngalan

0: sa ilang anak, butangan dayon nila kiniog numero aron dili malipat ang mga nasangpit kon tawgon o pangitaon sa ilang mga ginikanan. Kono galing usa ka sa mga natingala nga nganong ang ubang nasod, adunay mga presensya o presensya prinsesa o prinsipe o mga nasod nga dunay ginumalang hingharian magsubay man sa ngalan nga dunay pakapin nga numbers. Kini na ang adlaw nga ma-refresh ka sa naunang nasayod ka ba. Nasayod ka ba nga ang babaeng anak nga dunay daghang igsoon nga mga babae? Dunay ancient romance names kini ang Latin numerals aron masayong timan-an sama sa ang kaning first, primo, ang second, segunda, ang third, tersa, fourth, kwarta, ang fifth, quintos. Kun o galing gipanganlan ka si mga mahan o punsano, ang duha mo kaigsoon nga babae, tawgon, punsana, segunda, o punsana, tersa. Pero ayaw lang ang name nga magsugod sa floor, basin ma first, second, o third floor na inoon kung English imong gamiton. O rin ang na yung mga the second, the third, marang ana-ana something, no?
1: One, the third, the second.
2: BBC, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana, ang balita, showbiz.
0: Alright, sa bagayang showbiz, pasok ka mo ring doors.
4: Alright, may file petition si Claudio Barreto. Aron, tangtangon ang apliyadong Valdivia. Ah, Valdivia din siya di ay. Sa iyang legal nga ngalan o gamito na lamang ang apliyado sa iyang inahan nga si Marjorie Barreto. Ang Valdivia, mao ang tinuod nga apliyado sa iyang amahan nga si Dennis Padilla. Sumala sa mga report, si Dennis Padilla mismo ang midayag sa mga detalye sa petition pinagi sa iyang Instagram account. Di nakita ang legal nga dokumento nga nagpakita nga si Claudia Isabel Barreto Valdivia ang nag-file. Nagkanayon si Dennis nga nasakitan siya sa desisyon sa iyang anak apan iya kining gitahod o gipakita gihapon sa iyang gugma isip amahan pinagi sa pag-share og mga old pictures nila ni Claudia og Julia Barreto. Sa karon wala pa opisyal nga reaksyon si Claudia mahitungod sa petition.
0: Namo petition gyud ay gyud og kumpiyansa ni kay kay petitionan jud ka. Basta mo daw na mga irresponsible manggod daw. Daw rapod niya itong tseka, ha? Alright, mga kabagting o kabalkada, ang BBC Bagting Balita alas 7 hato di adi usab ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radio Bagting Entertainment. Lakip na usab sa mga naglantaw sa Radio Bagting News official Facebook page. Sa pagkakaroon, adunan ay 24,000 followers and counting. And sa mga nakamonitor di iPod sa Radio Bagting mobile application, good morning kaninyong tanan. And of course, sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni M. Blar Analin nga naglantaw sa Radio Bagting News. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
5: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya dito?
10: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginhawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
12: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Sample Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanay nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
20: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
21: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng herbal, kaya nitawag si ating nani na mao atong bila-bila sa radyo na nadungog niya. nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilayable capsule ni Lugwa ang dako na bato.
1: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
21: Oo.
1: Uh-huh.
21: Nigawas doon siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
1: Ah, asin. Okay.
21: Uh-huh.
1: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
21: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siya man, pero malabo ang linya.
1: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo. Uh-huh.
1: Aha.
21: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
1: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
21: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
20: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
22: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
23: Radio Magbating.
24: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
25: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Sa kaprograma sa radio nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Inurban usab sa atong probinsya. O kini, pulsuhan sa mga katawan. O karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
26: Mga higala, kumustag may buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 11, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Din hilaman sa naguna nga registration sa nagbayan sa Pagadian. Ininyo mahigala. Elmer Bagits Maghanoy.
27: Sa Trix Rabotin, mahigala. Kiguban ka ninyo sa media. Okas, nga tulumanon ang program. Sabay na, mga higala, kumusta? O may adlaw ka na itong tanan. Kamonitor na itong sa radio. May adlaw. Adlaw nga Webes. Pizza 11. Sa bulan sa Hunyo tuig 2027.
26: Uy, halidi ugma.
27: Oh, halidi ugma. Liar gaya. Halidi di ugma kaya isip pag sa ulog.
26: Oh.
27: Sa Independence Day mga igala o kining gitawag na tong pagkaway-kaway sa nasunong bandila. No, pag ato ang kalaing term ining ni paghandom. Paghandom sa kagawasan.
26: Kagawasan na ni.
27: Karon pa yun na.
26: Para magdelikado mga abot ng SEC.
27: Napagatay kagawasan. O ang nabili na ito mga higala, barangay kagawasan na lang. Okay, karon pa yun na mga higala. Tanaw na ito. Nakay sayop mga higala. Di naman iagyo ginsakto. Saka ang gagasolan ko. Napagandang ipagawasan ini ang panahon na pero daghang naluwas mga higala pinaagi sa flag pinaagi sa ato ang Philippine flag
26: oh national anthem
27: daghang naluwas ng mga kinabuhi atong miaging Lunes Pizza Urso atol mismo pagbuka sa klase mga higala partikular dito mismo sa may General Santos City uman gitayog saranggani uman gitayog sila mga higala sa 7.8 magnitude nga linog.
26: Basta sus makatambang gining bayang magiliw no.
27: Mga higala kanya kagahapon pod nabalampuson pod ang gipahigayon nga job fair ugma mga higala dunay job fair ang Department of Labor Employment agi sa kalihukan sa Independence Day. Pero ta magsambanga
26: City. Sambanga
27: City
26: sila.
27: Pero dere sa to awatay ang kabalakan kay kining dole mga higala mag jobs pera man ni sila og libre de independence de. Pero dere sa siyudad sa Pagadian mga higala kada pizza jis unsi man taron di gahapon kada pizza jis dunay job fair gihimo ang local government unit sa Pagadian.
26: Ganitot lang ani kay sa dihang giingon ni Mayor Samico nga ato pong apilon ang mga kalungsuran kay dinis Pagadian hurut-hurut naman og panarbaho mga tao gani og mag job fair ang trabaho nga lokal lang ha gikinahanglan ibutang talang na kinintos unya ang nag-apply kay isang gatos naman nga mamili pag ina sila dito mamili ang hindot ng trabaho kay daghan bitong bakante
27: mas daghan na mga igala ang bakanteng trabaho kaysa nag-apply wapo na sinagpasabot nga dawat na tutanan.
26: O di po kay naman po eh requirements hapon may manaog ka ng istorya sa unang nga mo graduate rin ang Kito 12 na kuwan ka, makatrabaho na, pahits na. Dili oy, mangita na sila o ganang dokumento ni mo, unsa may nahuman ni mo, unsa may kurso ni mo. Ano man na?
27: Unsa may kurso ni mo? Duha mangunay gud.
26: Kurso on... ang kurso nako kay kan multimedia gikan ko sa Pagadian City International College.
27: Sabay mo ba mga higala kurso nada?
26: Kurso nada.
27: Kurso nada ang mga apply. Doon ay kurso sa Highport, why nada? Pag-uwan mga higala, may kurso, pero na'y nada. Bali-bali ba? Bali-bali.
26: Importante lang ang ang city government na ningkamot.
27: Oo, mo ba na'y naka-nindot mga higala kay karong panahon na unsaon ni mo pagpalit og load kung mga kwarta.
26: Karong yeah, panahon. Masumutag sa dili, nagsigir na ba taong salig og load?
27: Oo, unya.
26: Yeah, mayroon ka nga, nabito free wifi. Free wifi nga wa, mapoy free wifi. Sa una rato na,
27: Gawas anang na, mga higala. Nitakabayan sa itong parcel. Sa on man nato na, magsikag pangayo rito mga higala. So, lisod kayo na, mananga. Ang giuna yun sa local government unit sa Pagadian, di man mo na pwede patrabahoon sa City Hall tanan.
26: Oh.
27: Tanang tao nga way trabaho, di na mo pwede patrabahoon sa City Hall. Mga higala. So, kung saon ni mo, para mahatagan nga ni mong trabaho, para bantay mo sa poverty incidence sa Pagadian, miubos. Nganong miubos man na, gumikan sa pagpanginbitar o mga dagkong mga negosyante para ang mga katawahan sa Pagadian makatrabaho.
26: Ako ba ang manggod na delegasyon na sa istorya ni Mayor nga mag-imbitar nga negosyante, mabankrap na kay pobre ang mga tao sa Pagadian. Dili, oy, tanawa ang Pagadian o Robinson Landaan. Ha? Ang Robinson, sa wa pa magsugod ang Robinson daghang nakatrabaho. Unya, pagsugod na gyud sa negosyo na gyud ha.
27: Ito
26: construction pa man to, daghang nakatrabaho. Apil ba ni kalungkusuran? Pagsugod na gyud sa negosyo, pati gayon diha, daghang kay nakatrabaho, oy, apil na tagalungsod.
27: Mo na naka nindot ya mga igala. Gawas anang na ha. Nakatrabaho sila. Unya, para ma-secure pod mga higala nga taga-Pagadian kay kining ingon ani manggo di pagpaning kamot manis local government unit. So doon ay gihimo nga tax incentives. Para ma-secure gyud kay may abi pala nga ani dito sa pag-imbitar nimo ang mayor mo naning kamot unya pag-abot dai dire sa implementation mga higala ang magbuot kato ng mga employer. So para ma-secure gyud mga higala nga makatrabaho yung taga-Pagadian doon ay kining tax incentives nga gimog na ang local government unit sa Pagadian nga nakabutang dito, wala sila buhis nga pagabayran, mga igala sulod sa pipila ka mga katuigan, pero kinahanglan ang makatrabaho
26: og
27: taga, og una, taga Pagadian.
26: Pagkara ko ng Gaysano, anong parking lot sa Gaysano, wala man na pabuhis sa city government. Kahit pabuhis na, dako biya, babarian ang kanyang Gaysano. Kahit commercial building, basta kay sabot na, og na yung parking diha, ayaw pabayara. Sabot.
27: Muna yung nag-iigot yung mga igala. Samtang sa Pikas Bahay. Ato po nang isigutan kay Sunod Simana. 11 mantaron, pipila na lang kaadlaw mga igala. Sa ulog na po ang araw ng Pagadian. Pero ato naman ang isigutan ato mga nanlabay ng adlaw nga medyo gamay ang mga kalihukan sa araw ng Pagadian karong panahon na gumikan ining way puas mga higala nga pagsaka Munao gamay mosakag dako nga precious gasolina mga higala kani atong milabayng bulan. Mm. At least karon nakabalik-balik na pero obo na nagpasabot
26: gud nga. Kaluan lang kita. Pirmirong Martes sa Hunyo usog 5. Pagka ikaduhang Martes bawi o nopod 4 ang usbaw. Wa na gamay lay kulang. Pagkasunod na Martes sa Saswana. Kita taluan laban pero mo na ingon nga ang city government mutuman jus kamanduan sa DILG sa DILG sa government nga kinahanglan mag adaginot ha dunay austerity measures mo na ang gihimo po sa city government wala all na sa nang kanabitaw nga search sana kay dako na gasto
27: uban nga mga event
26: so ang dili lang mawala diha kanang mga maghatag og award kay daghan man tagapagadian biya nga nakatabang pud ani.
27: Importante kina mga higala kini bitaw ang word nga pagadianon award. Usahay ba kani adto manggod usahay dunay puti mga madunggan nga dunay mga ingon ani ang ipang awardan. Pero ang problema mga higala ang ipang awardan
0: sa dalan ang mga drum and lights at lain-laing eskwelahan. Okay, mag-contest sila na i-premyo, no?
2: Yes.
0: Pila kayo i-premyo ito? Siguro, dako i-premyo. Ako mong i-premyo ang ara-arang kayo. Naghan mo kayo isa kagrupo. Isa biyang kagrupo lang kayo sila. So, I hope nga tanan eskwelahan, naalam mo yung drum and lights pag appeal mo sa contest para any comments parade. Dito na dito plaza, perform na dito. Oh. Parang lang good, mabibo tagamay din nga. I-comment sa parade. Ang gusto mo na lang, pabilin, tanaw ta sa punta sa Drum and Lion Contest. Ha? Oh. Ayun. Naapoy. Ako lang special mention na. Naapotay ka nang itawag o Pride. Pride Month. Karang ba? Bulan na?
2: Karang June niya.
0: Karang bulan na mag-usa June. Muna ako lang pong i-appel, isingit. Sa, gawa sa tanang mga activities na naka-line up. Ha? Ako na i-iskutan kay LGBTQ month din siya. But they called it Pride Month. No? So, kay Pride Month man, hangin mo itong mga grupo sa LGBTQ, mag-idungan na lang minito mo sa araw ng pagkatihan, pagkita mo ka sa pizza, ha? Naman si Eric at Leo, siya, tapangilan niyo. Kung sa adlawa, dito maghimog affair ang mga LGBTQ. Okay, pero parang makatabang buko nila, crisis ng patron. Nalang po tayo mga gift na hihatag nila, no? Mga rice bro, mga tsana po tayo ipahatag na sa talan. So talan nga mga LGBTQ minawala yung kanusang adlaw ay announce pa sa tanan nga tagapagadian nga LGBTQ. Allowed mo mo. Pwede mo ma-appeal tanan. Bahalag na napadadaan mo notice kung wala. Hindi maging makukasiguro ma-updan magiging notice. Dili. Basta karoon pala ang daan, nag-imbitar ko niyang tanan either sa Covid Court ba tao? Sa Rotonda? O basig sa Rotonda. Pag-inquire lang niya mo dire sa mag-announce namin kanus everybody is invited. No? Naay mga bunot-bunot, naay mga prices, mga prices nga mga kwa ng personal nga kwarta ka nang sa mga i-marflex nga mga kitchen, mga cooking, kitchen, mga kitchen, kitchen appliances. Mga kitchen appliances siya kay mga rice cooker, mga heater, water heater, mga iron, microwave oven, ganun, minana-inana ba, no? So, dagan-dagan, papremyo na ito, bunot lang. Kung kitsa yung masutihan, yato. Pero, siyempre, tanan nilang uli na po yung siguro yung mga pack, food pack na siguro nga, mga regalo nila para celebration mo na ito sa araw. Para maatagan po na ito gamay palipay ang itong mga kaigsunan ng LGBTQ. No? Nakupin na sila kay Tapang San Santo. Ah. So, mo announce me sa pizza kanos a basta dito ta sa oto na bahalag ba mo invitation pwede mo mga tentanan pwede mo mga appeal
3: basta
0: tagapagadian lang tanan LGBTQ appeal mo kay ang uban basi di ba maabtan sa invitation di ko kasiguro ba so bahalag ba mo invitation attend lang friends to
3: go.
0: Bitaran niyo kay para big ko lang sige lang tata araw ang pagadian na para kada po itungod ilamo ko pride month pa ron ilamo nga month ron. So yapi na nato sa celebration total allowed mata mo gasto sa api. Bitaran mga LGBTQ ha. Bahalang magtan ng invitation o wala. Sige lang, atin na dito. Okay. Tanan, para nilang tanan manin. Nay kaon, nay dinner nila. O naay program. Naay program. Hindi, pahibawag yun na ito. Naay program, naay speaker. Kay, ang speaker mo ay mo pasabot about mga unsay preventive measures ba unsa pagka o kanang sa mga about HIV about say another term sa HIV AIDS ba no AIDS prevention na isa duha ka oras nga nay mag istorya para mahibaw jud ta nga og bulikay kita sa AIDS og sa kwan unsay atong batayan unsay buhaton ha kay sa victims magod sa AIDS na naitabo, atong gi-check og maayo. Tingala mo kung anong lalaki man may daghan ang biktima. Pero sikreto mo na, never gina gi-divulge ang mga pangalan. Pero, kinalagi mong patambal para ma-cure mo. Okay. Og tambalan na ka, continuously, pila ka months, pag dugay yung check ni mo, mawala na ka sa AIDS, HIV na lang na yun, baka mandili na ka makatakot, dahil mabalik na ka sa community mo doon. So, pero bili ka mong patambal, hantun mo weekend, imong immune system, mo kung ipat yun, anagot, no? Mawala yung immune system. Bisag unsa sakita, matakdan ka na yun. Nahigilan to, takdan ka na yun. Nahigubo, takdan ka. Gabi-gabi nga sakit, takdan ka. Dengue, tibim, takdan ka na yun. So, kung weak man yung immune system, then, dali ka mamatay kay maigo, matakdan magsakit. O, dali na kayo kami yung sakit. So, kinanglan, di nakamulakaw, narakas balay. Na, di binamahimog, di kamulakaw. So, mas may pagpahibaw ka, Okay, tambalan ka libre man mga tambal to yung hatag. Na may mga libre to sa City Health na to para diha, no? But importantly is, kinala magpa-test mo. Tanawag na ba wala? Pag wala, di negative, okay. Pag positive, at least, gibaw, sa'yo pa, pagkagibating sakit, gibaw, ana. Pag may bawang tambal na nang ka, sugod na nag-inong tambal, para maayo ka. Okay, magrabihan na ka, unya, unya, dead na yung immune system, bisa pa, unsa tabala, di na makatabang. Dili na, pag na-worse na ka, dili na makaya. Bisa pag sa imong tambal, injeksyonan pa ka, dili na. Matakda na yung ka, bisa kung sa sakita, matakda na ka din. Muna yung kamatsyan, lahi, lahi nga sakit. So, naay seminar lang gamay, parang hoping na magamay-gamay ng mga igo o sakit na inana. Kaya, kadaganan yun na igo sakit, lalaki dyan, dagang ayaw. Anong lalaki? Ba akong i-check? Adi man ay tinood nga lalaki. Kasabas? Nga nung dagang ang lalaki, gamay na ang babae. Kaya di man ay tinood nga lalaki.
3: Lalaki yan eh.
0: Oo. Lalaki ako. Lalaki ako. Ano man, no? So, okay, nga no daw, ito mo ang lalaki ako, kumpiyansa kaayo, kay, wa may, di man na siya mag, di mag-una na siya mag, matatama kontrasente, mag-kondom-kondom, may nanawa na siya, kahadlok ka, hindi man siya mabuntis. So, mga babaeng tinood, babaeng good, di kayo maunsak eh. Mukunto mo siya, mukunti mo siya, hantok mo siya. Labi lang ka ng first time, manatikati ka na siya. Gawas kong siguro boyfriend na gano. Pero, ang mga sister ni mo, kumbiyansa man, kay, kuntos, may katlukan, di ba mong buntis? So, kay tungo di, dili mahadlok, di ba buntis, maigo. Maigo siya nang sakit. Okay? So, let's change topic. Sa araw ng pagkailan, basta i-announce na naman mo niya, naman ang itong niya. Naman itong PIO, si Teban ay mo hatang niya sa final lang ako, ha? Mabak-up lang sila yung okay. Nasa schedule, ha? Next.
4: Dito sa araw ng pagkailan, nag-apuntoy ka itong mga activities pwede ng Barangay Night, EGU Night, nag-apuntoy.
0: Murang austerity, ipang-reduce ka may. Uban, kaya as nagaling miss pagkailan, iwala sa nato, kay okay, para nga, tapos ang kwarta, may irong na ito, mahatag na ito sa assistant ba? Kaya kailangan kayo mahatag ng bugas. Ang di makadawat, atuan ang kwarta may gamiton, maghatag. O, nalangan lang, Ms. Bidding, kinaghang kay proseso ang, pwede sa LGSF, naghang kay proseso, kinala mo supply sa bugas, farmers na ito. Hindi siya may farmers na ito na galingan. Oo, din, ang, atuan man ito, ang farmers na ito nga na galingan, kinala po ng farmers nga na 15 hectares. O niya, ganit silang tanan, kay, ang deklarasyon, tag 2 hectares naman, kay above 2 hectares, wa pa kayo madawat nga seedlings, wa kayo madawat nga fertilizer, wa kayo madawat seedlings. So, tanan, nagdeklarag tag 2 hectares. Mo'y kumatay, rarasa, mapermera na 15 hectares. Lina, muna na lang ang tagpalit sa bugas, hassle, kay dugay, kay ang saon, yung prosesuhan eh. Tingnan dito ko, unsa man ay panghatag ni o dili. Mahuman na lang ning one crisis di pata kahatag dugay kayo langan kayo dahil kay balaod. Anyway lang uban ang atuan ng city ng kwarta na naman lang kung yung nagpanghatag lang, ha? Okay? Sige.
26: So, nabati na ito, no? Ang pagpasabot ni Mayor Samico. So, yung ibalik nga ang search wala unsa. Kaya makadaginot, unya ang kanig yung naaron kanang pinaka-highlights kanang civic military parade. Okay, mo parade man diha.
27: Amos so, pagadianon award.
26: Nakita nga dili na ulan noon po.
27: Di ba kaya itong una na? Ulan ra ba
26: to? Taliksik ito sa una. Ito. Pero
27: mawala yun. Pero dugay na human.
26: Basa yun ka. Basta kayo man. Mungkod, maglakaw-lakaw.
27: Gawas na na. Pride month. Yari kada po ato mga magsunan nga kuwan. Ano na po sila kalihokan mga higalas? Pride month. Yan ang sports activities. Nagyapon, Heroes Cup mga igala, magsugod na po doon.
26: Katong miyagi mga simana, nindot kayo itong dula, katong buwan, Battle of Champions, kay nagkadaiya nga lugar na mga champions dito, bilang ipa-appel sa dula, basketball, ay taga-Bagyo. Kanya napoy taga kaning Sambuanga City, Cagayan, napoy Cebu, napoy dito sa Manila, at least nga nakita nila ba nga, amo din hisurang pagadian, di ba? Nindot, wala kayong hisuras pagadian, na ipantalan, ni Dancing Fountain, niya napag yung airport.
27: Amingan sila nga, sakto yung gida, no? Nga, Little Hong Kong of the South.
26: Okay. Nga, nag-usap yun ang regional offices din. Tinalag siya nga, yun sa kana, sa kuan ninyo, no? Sa mayor ninyo, no? Na-usap man ang regional office. Yan, naka-istorya itong uban nga. Sa Uma, sa Mua, dili man usa dito ang regional office. Bulag-bulag man.
27: Dito sa Mua kay Piti Malisura. Sige magsagyo nun.
26: Kadaghan bitaw ka magsakay. Ibutan talang. Kaning opisina yung mag-ianhe. Mag-two rides ka or makaabot dito sa Picas opisina.
27: So,